0: darasan mita pesko sko na da'uwa manajina assalamu alaikum harami karantu ndawa tundo kurade ma dakana di kuto adata de kuma mai fella farskrama ya hawaraya baltesuwa ku edura anti asuduna azi harami karantu ku kawo kuntaw done safare kawo zo o sadu falin yar don video luko uskunan ga hijira baran de sallallahu alaihi wasallam shidone waksu kalkal zina ma kawo kuntaw done julai kawo pindi sadu indin pindi arakna miladiya ta ji kuma lokutin de sa araka suwai kakal sa araka suwai allan sita sa la rosa na rosu ro paraskarma done nan diro kodir madalan beji paraskarma done wature ya kurade ma hawar rasu ro pato ya kriya polisa de ya kure nan diro itagat ken na done anda ga wiro lo ma paraskarma done kutunum gulle she beji are ma harami karantu paraskarma done taman kariya kasu ya fule ya kaje kaje tamtama kontino kude nan diro itagat ken kuma warmatuman da lokta da bale are na tunduwa sauya fule da kirin ya sha daji faras karma don ne kuma tuna duro fufalro gayan
1: barka fata ne faro no ata qur'an da ne ande am clever ande ko da ya lande nan ne

0: Kilazoro harami karantu tumangana tamtam pale ade ya fadwa suro paraskram doni watren ade ma taji modudo ne suro paraskram doni watren zandit na de kila karya doni sarante burin suluna klan a paraskram de ita gat kat ade ma ben kada pantuna suro paraskram edin na doni daji ku hazol mana ida lenye kanyen zol mana ida lenye kanya putuye so yasu awase sande kasadin za sade taji letigram done durin zaya su yada asuzen shimsa kina ha kila lenum are durin zaya lan ade ma zol mana da kwa lenye kanyan zol la doni ande abuni madie sandi masipur usku pal diyo lar pal usku fal diyo arask sipur au sipur lar sipur fal u diyo indi super lar arask diyo yin daji antia bonu ya nende daji bendo sayo wita naskumaru kila maudu doni suro paraskram doni wachire din zandia tinayin daji ngoza wala ya antia bozuna assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi ta'ala wa
0: rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi ta'ala
1: wa rahmatullahi ta'ala wa rahmatullahi
0: ta'ala kalea salam alhamdulillah
1: Allah
0: ta mun ji Allah Isa Musa mun ajin koyi tambarin ga
1: katare
0: la Ngila
1: zoroba Isa Musa ushe kan shirin ya kirin ya da kawun diya kile wasle
0: a sha
1: Allah mudo wanda na we awade awala grata din ya ayu kara
0: na
1: ya so awaso ru kuru kila awayan kara kuru talan awara sadin na so awanzadia da awabaya among gunza so awanzadia kuru awanzadia saya sorry kila din katab botin ba hutu bulama ya kuzina idi ayin gurolan I bulama kiti long long korkor korkor patron dau samia siri azin ayin siri biajiri duwe tuma zamani ade kajino matawanzwa alana kanazini yin sha yambo ma ba shi turo bi ma da ayan kam biya shiro kai ya bulji mun jin bai
0: na'am
1: ni mata da nin wacce nin danum do ne hukuma on fani ne wudiya ni gulu on fani ne duniya duk to tun goro talaki ma sai ya sami mana kashi hun zan buko Allah nan ka auladi audim awala kam gare gonu aulo aladi din awala kan gade mu ko ni na tace Umar ya ce ala na ka lura ne su tira ka ji mabukuna kan ne siriya sai ro gunana mu ko ni ya taje yiki a faida nan ba ro wanda nayi muro fitina ro wallo ba
0: kuma wani mare shawari yimi ro wallo no ma shawari yimi ro wallo no ma kuma ai am kuraro kullum tanas kuma ro ya awaro cikin
1: bare mi da shawari yare a shawari rikin din duniya yi kan taran zawa da sunna da duk tono zan ai kine da ne lene bayin da ni siro ran nan manan ba ni dukkan kine lene umaro ni kiram lene bayin ne yiro kakka da sada aro ngo yi ngo ko fi na ngo na boji ma duk to fero guniya dukkan bi fa sha goza le re a kin du ayo amma ni nan na ma kare ni ga kam gari Allah yusu da zin yiro fi ko yi sai a wala duniya katin dora ga yin ba ga yin mana am kuma idan guzo ro duwa ya tara da su ana re yan da so awo dukto sari ne ayu dukka kana den karai
0: ngila zo da jinyiro askri yana isa musa nguro koi tam gari ye lokto agonum ponum kurati ma nye benum da yimen assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: wa chire
2: dawa tikira wala
0: kle wasle alhamdulillah
2: masamai na ngura adam kolo kolo ya ndiye kudia kanye mbapo
0: ngila zoro masamai na adam kolo ya nyakirinyan
2: naa baisa mshuwa kutuna di
0: naam
2: ndu matala kama rasu kazi mba ndu ya itala mshima rasu kazi
0: naam
2: otala rasu yuko di shima wajipo
0: ade
2: ndara lejin ndara nkariyo
0: naam
2: ayiso tujibo jin ayiso turudikto jin na shimi kumu utari nila nkara ya kamla itala mkazi mba kutu guzuna di ku tara kama usanimi ya baanzi kawuriye hindi ya mafuka zurumba alaman taran da wa mi ron ga ya mi ro sori na ana karun duya ya ci mataran da kampin ayo jiri tarare suriya ba ya inda ka taran tara ana karun mai ya tarar fazin ba o mai da am ayo wa tam yarin ko mtirgin ya fannin yisu da dalil ba taran su ta ko da jimba sai ni ma taran ma kalle ni ana karun duya hangal gana su taran zuro hangal gana su awo sidinna de dinna ishinna dron da handal kana zabati bati kada tun zai ku zaman ni suna sultana sadin nonin ba amma sai ya dallar bincike ni awo sidin malum noni min hawa zai lan ne hawar da sani min dallar sai awo sidin min nolo no ma da ga nala awo da kalti amma nan ma wani min ga irin da taran kalbi annan karuwa ya so ba so da sai ma taran da rukin sabbi ga da kan da sai wancin
0: kala zoro masa mai na ngurodo ne Adam Kole inyi bonum benum da yimai assalamu alaikum
3: alaikum salam alaikum warahmatullahi
0: ngla ko radio me da pulu ne
3: yo ngla na kleo
0: kleo asalai
3: alhamdulillah
0: ganala wat ne pulu ne ko num ngla ro pantu
3: ah zoro banyi na mana ngla zoro
0: nam kuma nya kirnyan duma na jin
3: ah alhaji umar ngoro kalariye manajin
0: ngla ale umar kalariye gwanya kirnyen
3: ngla zoro manan zoro panyena manado kam bawale lego zere manadara ne
0: kwason kore de da pulune
3: ah wunde manan zoro panyena
0: to angina ale umar ngoro kalariye kore de da pulune mi so koda gojin glaro manam da pantimbao assalamu alaikum assalamu alaikum zol kam gatu sonya ngozo landa bu assalamu alaikum
4: wa alaikum salam wa rahmat
0: wacire
4: ari na atikale akale
0: ma sha Allah to mana jinda nan da boni mi
4: ngala umar habib ngoro zambore wacire karo
0: ngala zor umar habib kambore nya krinya
4: alhamdulillah to aci kentaro ne ko zana adaman karokaro ne ndele zoro da safuro bana pokomza na chado ne wore ko kin zai da tsayilan zoro kalama faza na har to da malafi yaro kana sabba da yake sandai ana ngura ngura to da safon bana
0: na
4: dai bo talakin dai ambe audo ne sai tsafen mare a ala ya ci mazo
0: amin
4: ko ande ci su ne kamar yamba mal ana ja furu
0: amin
4: a sai da za a isa musa bo talake jana da bayan kamin da su da shon gaba professor kamla nya bacha ma wurnya tsara da da rufesa nya da sai
0: na
4: tsara da yanzu inde ba ga ne gurin amma ta wasa ga ba a tsara an da kalza wala bat bat da ji har fa yara ke kuma mare tsara ana ma samba historia kada am da kalla sama tsara am da bone wasa ne wata kamar da kalla kun da tsara da mu wani na bone ka gina ne ta shi mu ne a shi mara su kulzin ma da Allah ta shi mu kun ji
0: amin ya rabbal alamin angla zoro umar habib daji harami karantu ko afule ada kringisha daji faraskram duni wacire da gunyi kunya

0: ਚੜੇ?
1: Ade nga on kuro da jama ka shirya ngurai da kuro son kurma aure su lamar da su gozu banna tana da su kin na ngala da ta mu hin nan mai ye kuro ro ga ana mangalau
0: na
1: da zuri daraja bala na adon ya tron ngurai ya kunnate daraja za hafiya sai da awadu ya so da kambo so sai da makayya kaja da murada zana
0: na
1: ayan karo gulmiya nguso la da sai da tarbiya ngala to ndi ndo kuro raza tada da ita ce shambo dan kadro ayayi ay kallor waje kuma nafi kure ne wannan ma abdulla ma so daraja za su ngure la sai shidan ngure ya sai ro daraja sannan sun mawajin abdulla ma ngure so boza rashida da tafsa ayi a kotiwa kara wala akai ai wajin su ro nafsa ya meeting a nafsa kaladin mana mana zai sai gumnati sai ro duno cina ro wannan ma mawajin tumar man abdulla ma ngure yero daraja kun jo ba ai isu wajin ba da kuwa a wurin kam na suron gure lalin kakkalgin su ne a tarawa ne na guza ya da rashidan gure da kilan za kil zanar wannan ma bula ma da shi mai suron gure la suro da uta da yan karade su ku bozu kilan za kil dine a wala kakkalgin rolo na kam da duno mai ya ko shi ba gozu hazin na shin hundo da lamar da kil tuta sai ala da yake yin gwamnati ko zuna wujin bula ma yi suron gure la duno zu fawan zu ba da yau da yanzu so kana ramdu su din du mai yanzu talawo na timba dan kadar aduwe ya sauri na sa gwamnati zo yako
0: gilaro
1: da yana sha rawo yawa mashal kai ma da masala haka kondonan karo sauri a toko da ala da dinga sa shi mazun dai ya ku tara kama kam gare rasu shi mazun ba rasu dai ka shi mai suki ba suki ayo zan tin tin sha nan mun ya buru dai dan kadar da ya aure din kira kuma da ala mun du so ala goda zun ala zuriya da shi mazun da wala ka kargin yan kan mai goda har mai ro hazu na sha masala haila
0: gilaro ajin yaro askirin yana Umar Abacha Ngorodone Dala Alamdore Wawar Madone Karabka Done Radio Karunte Kreborne ya bayan numda yayin assalamu alaikum
2: alaikum salaam wa rahmatullahi balali ndawatu
0: na'am wacire
2: ila gele shetima abrama na jiwa lari lan
0: ngila shetima bra wulare nya krinyan
2: ale ma sha Allah kula kula kuli kuli bayan wannan kariyo a da yana mar gari ya fitra
0: na'am
2: daji tai da ya kira sama sai ai
0: ayo
2: kuma na sha ya kirman ko to gullo ai dai
0: na'am
2: na sha ya awai ya gwamnati alar
0: na'am
2: ya ri tararin ganjiro sikin nan tarara alama barijin
0: na'am
2: allamjin gai da taraka shi ro zuwa awlazin no ga ba almo gunin guja koljin nalan ba ai form gain
0: na'am
2: ba ai kadin gai da suka montiro sariya montiro malum zahin masa jisuni masa ka control darin ne da tadar wanzu cijin
0: na
2: shi ma har a wala makin za su rawajja cikin za ta da kuye sai ne montiala da man kuye ritara a wajen satayya montiro da sunni sai ya za banza boza sabo da gurza ya bari su jin ba amma ku a warsa ma bawo
0: na
2: to na sai kuye ndl bawo ku ndl ndl su za a rubuce ro katra kada kayamara awlala satayya kul zain karir wata sa urta ita ro sakladin ayan da madin gilajin abiso kullumur da kasurar kalin yana lirin da hura yake yambawo annan kada ayo na sha gwamnati NBA tira NBA ne da ya samara da zinam kuruci da wawa so tira o so rangal gina tsitina dalin NBA ne tira ku kalin ba kam garin ya wuji man bai yayi CSS bai au kada bai gilalari mugurna ce sai so shawon bai amma kidar krimbao annan karo kaltozuru ya fudaro kiske amma kin cinye dani yaro ye da yan garo wala nasuran gino yanda yayi
0: ngala zoro
2: buro san bai ko na san geto geto gina ta saladin no ata sai ne sate ne ko zai ne waje na cin runin ayan lenin gulimin yin gaje
0: ngala zoro da jinyar askrin yana ajin ye doktor gonum bonum kurade ma bayan kada bayan kamain daji haram ya karanto ta mangana kawo daji fela paraskram done watch to zanyen duro adema daji

gala zoro harami karantu wanda kan jase nan dia gozi tumanyelan beji tamtam pele ya ada fano akurade makimalokutunde sa tulur reta kakal naptundo ya sawi alokutune poroskram dune kutunum guleda sirna kilewan kransano

0: kila zoro harami karantu da zukwa suro paraskaram dunia kutunum gule zoro gaya na doni putu adata dia paraskaram dunia kutunum gule zol mana inanduro kanya nandi ante abonu kura dia ma kutundo sadabu yankuhi paraskaram kutunum gule kamla nta bau kura dia ma kamzarute bau awadone nashandun oputue kaziro walzana mbeziro luna ma da jinye bonum kura dia ma andiro bayangumin yangume ada je moduro gonya karadin zandan yan so kazi tone shi kazi loram kazi gultuna ma adato nduro kuma bale are faras karam tone kutunum gule da ita gatkakin are ma daji kwalok to banna to baro lenye zol mana ta ne duro kanya daji nan dia ta bunui zo lado nan dia bunui ma de sandima sporos kupal deo lar palos kupal deo aras ke sporao spor lar spor fal o Dio in disapur lar araske dio in. Ante abonu ya daji adema kutundo sada wengkwe. Aju kwanap tundo ya sawya lenye zolman ya da goyotu abadinyan so kutu jamiye da panturo. Buru hawalin ko zolay ante abozuna. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ndartu na liyafis kuskini tawa.
0: Ade nda tukulewa.
1: Bala-bala-linda atikile abor kochin grosu mati hukuma na pondaga maraji.
0: Glazoro abor kochin ya keringin paraskarim kutunum gulila.
1: Gila, adi alama yandi asuri wala kauku usayrachi. Alama yandi asuri wala kauku usayrachi.
0: Amin
1: ya Allah. Alam lalim yandi asuri wala kauku usayrachi. Ala amdundi fato ya litariya nuwena nuwendi asuri kamasura nilayachi. Alam yandi asuri wala kauku usayrachi.
0: Allahumma amin.
1: Alam yandi asuri wala bara adirachi.
0: Allahumma amin.
1: Kutu ya imagi ngao flatari ngao mbina shaa. Kuma droksi nasha pelatari ngaware.
0: Naam.
1: Sidi jere. Na anda isa Tommy Hamesu. Haja ina gila zima chama jere to. Memba za samma se yango denyana. Naam. Notu zanbe banzi ya mguro shimari batrana. Blanza mwodu nasha shimari. Yo njimra zana. Kunja na pikilanzi ya leza se ya banazi. Seikilanzi liye amdoro luatai. Awadu shimari dondoro luatai liye day. Shimra ma mguro shimari leza. Sori boho mguro zana. Boho mra zana. Ngurushimar ba blanza mo wonduna kun bali no woldu ba garde barashi ba ngurushimar tai die siyo la le mi do kulle ni ma ati moni alhamdulillah shimar blanza mo wonduna njimara zana dai amdo no lota ya sai akuti shimara ma so njimara zana konne mara zana na shimar konnu ba
0: na'am
1: kuti indi kuti kan indi me di balance gumna bo mai ala ka ukuru gashi million guwaci
0: amin
1: dai kanira guzana kolji mari ma kolji ramma le guzana din nan karo dai walce wannan da sun bari lei na chamuran stachal be
0: nyakrinyan abor
1: daarega
0: nyakrinyan abor coach
1: oke mashon oke chaka dalin ya karago
0: na
1: woyo ko balance gumna borno sham gorenya sidin nan karmaro na ango lei munarin high islamic garjin karak maro jam obiso itari shila so samma sidin
0: No.
1: Alhamdulillah ala shiro ka ukuru anule nguwas.
0: Amin.
1: Kazini mbe kuma na sha motore obis fire brigade ma shiro mura nyana. Dai ka ozu kindura o shimala ndero kok sha ko zika uru au rutu ta mutu yen ta muzu ala ka ukuru wa shiro anule nguwas. Anwa mara dio askenya na shiro ala ka uru ta bara asere.
0: Grazoro nyoro askenya na bor ko chinguro usamante. Nye lokto agonum andia bonum kuradia ma kutum da bayan kuma. Assalamu alaikum.
2: Alaikum assalam wa rahmatullahi balali wa kire
0: nda atklewa
2: kini asle nda kida
0: le asalaikum wa raskara
2: tareida atkoya ndo anan man shodo ngure simare wakil karakara de kuntu ye kire burno ya manamin lokto allah
0: ngila zoro man sho simare nya krinyan paraskaram kutum
2: ngila alhamdulillah paraskaram kutum ngile ro yena
0: ade
2: alhamdulillah ni fa to radio ndarasan niro sambisro atkira ya fule
0: na zaltuni man show si mare de kam gatu daji man show si mare wani mare waltuna da bone assalamu alaikum assalamu alaikum zal ade kam gatu assalamu alaikum
3: wa alaikum salam daratun ci sun sun tawwa
0: ade nda tklewa
3: ida wassala alhamdulillah
0: ngila zoro nduma na jinda nan da bone
3: bayura malere maraje mawrila
0: gila bayura malere nyakrinyan paraskaram kutunum gulela
3: alhamdulillah ko to ngulle masha Allah tsauron gila a wanda ya karin ga suro kawo ma ufallari yanzu tsira re
0: na'am
3: jawuro lamar kula ya Allah ngo malam shi ala sai bibin da sana wallahi kula amazan daro he zai shi are kaman Dr. Aliyu mi fani na wallo ma Clarin and Rock Club Lagos kaman da Ibrahim Mamuri ya shango da yana
0: na'am
3: dan gani zuru kula are wallahi kulkin galo samma kana lamcin lura ne zo sasar la ko zina yi a zo yin ba sa doctor ko zan yi kuru zo yin ba guzaya shi ran ko tsaya nanu na arma sunura nan zai faida jin ba kulli la ko ta ko zan kala arma la kam zai kirmaro ka zai da so kara kala zallahi da a kun dai da wannan zara ba nan a zo ro ka zira ka shara dai an da duk so ka zira ka rai na garo da ya ban da lokwa la sha gurera an da ro amma sai bulbul la fara ta sai ya da fitan ta wannan ke shi amma tsoro kuroro ke shi amma da ro ka zai ya kandala
0: gala zoro bayu ramalere ni lokta gonum bonum kuradiya ma daji kutum da ni ban kuma assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi balai yando anan man show ngoro simare wafti su tarai da taro
0: ngala nya kirin yar man show chare zawalum da kam gatuna
2: ade lamar kasamiya
0: na'am
2: ade alhamdulillah andiyan yin din daraso ne ro asan bisoro filen kutuliya haku da kita tsayin ne ala sidiya
0: na
2: daji tare da tar hukuma na kwari gandiyari wallahi balai ko kaziyan kashara
0: na
2: ai gumi ne ngo bare ba kinda da kiska salti ba krimi warti ba lenin mun ya tro kamfiya dia chariya nafsana rumiya wallahi sai anjuno ne ai wazu kuma na diwaya amma faiya gamboriya manguniya samar karafka na tukulan zale zana kumbu sadin gubiyoye manguno samba sadin aiwa azu kondi gari sadin bari sero ngonanza bare ba nzuriyo ba yelum chariyadu rumia kanaro kirata kumbu ba la dandi yuri sunana ala baraz gusro kaziyen kashara dai lokto allan gumnati ya bonyen karafka na tukulan zale da kwalusan yuro kumbu a chu au zuule da au kele zu sandiya tulu zaran muko su kubana zu naga tuna samma sandiro kumbu sadin hukuma na kondi ga yadi wallahi lenum kam fara ga amru miya kalara muko gonum dalimi kumur so aduno gana samma rakta zadinda duno falba kumbun duniya batizan dai lokto ala hukuma da angoren yin martana ma le za sandiro gumnati yare amma lo bana lokto ala sadiro ta bare sadin ba kaska salzain ba ndan so nda zoin aile mbumin kara ngam du sirdin dai lokto ala sendiyan gore nyina dai kutu kin indi mi hari
0: na'am
2: maji alhamdulillah na de do nei bula burin le za na do nei zurtari e sura sha min warda na da ala baras ku kanga wai kuturo ikena e hakku wa ile za ba kwana so zaksana ceiling sa kana biya cinna window flaskan za gapsuro cira da ruwa dai lokto ala hukuma do nei commissioner za sa ida ngore nyen le za to kuto kuro sendiro fulon za da da yikin na da window da har sendiro sakku wanda inji Hussein kuma inji do ne kunduro bika har ma ala kwana so hu kin nan jim zai da telezaro inji da kamzu ko no da yi sendiro bana sar kin na da window da flaska da da leza to ku to kuro sa da kidaru rozana kuma ma ko zan
0: glaso
2: ya Allah ya Allah insha Allah kliyan chino
0: amin glaman show grossi mare da zinye bonum kurati ma kutum da bayan kuma assalamu alaikum
4: Abdul Gurus manajin
0: daran andia bom Abdul Gurus
4: daran banan
0: gila Abdul Gurus nya kurin yan faras karam do ne kutunum gulela
4: ande lele daran banan salama ne na gomatin daran banan tay ali gojira har do ne hasilin fut sola umar ngani
0: konnu solai
4: ah solai ne jam guro ne hasilin fut jor
0: naam
4: ala ya gomatin dana ala kutuni ala
0: amin ya rabbal alamin Angela Zoro da Jaharami Karuntu Fuliada Kirinya Shafaras Karamdu ne kutunum gule da gonye konyen

0: kalazoro harami karantu ande kanja senan tiagozi to ngana paraskaram toni kutunum guleran karayo kuradi matam tam palei ade ya panu ada jukwa laktubanna tubaro lenye zolmana da walta
1: barasan
0: tajinan die bonu kuradi ma kutundo sadabu engui zolmana de kata kuradi ma laktubanna tubaro lenye zolmana da gotu da gonye konyan so kutu jamie da panturo. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Dawa tukulewa.
2: Rafi zai malari.
0: Masha Allah, to muna jin dan nan da boni min.
2: Kalerin malari ma Bashir.
0: Bashir dan nan da boni min Bashir.
2: Kalerin kalerin.
0: Gala Bashir kaleri nya kirinyan.
2: Utin ya kala gara moro moro ina ala alayi.
0: Na'am nya kirinyan Bashir.
2: Gara alun go suru zaje ne Allah ya kamande duri chugo.
0: No.
2: Wannan gari sun na kira na rin da ke kashin wasu ne da jin ba gairo ne.
0: Mm.
2: Lai kirfsa sana lai kamar duye.
0: Na.
2: Lai ki lu kala na mali gidi zauran gudana. Har kuma shi sa foto foto ya lare.
0: Na.
2: Ga ma bai shago na manje kuma kuma su ne duzu le ya shago ma wurin. Tunda kira na rin da jin ba na. Wani na ganin tura mana kiya dauru. Kalan gidi koja. Mm. Ya sara na kira na kamar na. Na so ma kira da
0: na ngala zoro Bashir anguru duni kalere nye lukta gunum bonum kurade ma kutum dabu yengwen. Assalamu alaikum.
3: Assalamu rahmatullah.
0: Nda tukulewa ngla mamad kuloma yakurin
3: umudor nagawa buru mangawa committee la gamna gana zuna na shatte na so awodo no angel corruption duriye sosen madono kuma nakro krolan nafsen marakri utiye mari gana rozana la den zoro nguru mor gana re suro kumodo nuskun gada bulle la den da prin sarkurum zala
0: na'am
3: gana ziya sarsarro kulinya dina kagiri kara azar sawuso.
0: Mm.
3: Ara kurosa da lenin kuma da awai karo kutkan zide hatta kisha na firo asuna na sami yuri me wuriya kufurtun zarru me ajin
0: na done shi kuma duye gulluma da
3: kuma duye lasku adbi an du so in no zuna civil defense allan kala ni na da battim kat den kuma duro denda me sa ya barkan turi rata yayin gullata yayin wala na da diriya da yayin nan ka to awai ajab sin an dia cidaw gido karan guro dana amma duma banan zu au contribution zu nasha au shuma da ka wotero cimba u dirisna na bari sorin bari koja sorin kete ku population za kom kom som som za gana ya ro nyan samin geji na ka dire alle ni samma la u cin da fu di dawla ya na ka zo kutiye gumna da o shimar chai wato uzu na shima zoro katta bozo adiro no ma o shimar zoro fa faji na kara an shima ta no so kutun da anguron da zakin mare
0: ngira
3: ala da shimo kare
0: amin ya rabbal alamin taji modu kulloma modu ganariye. Assalamu alaikum.
4: Wa alaikum salam da watikilewa
0: kilewa sile alhamdulillah
4: barka bale ari
0: masha Allah
4: bagu da sai mari bo folle nyam ba karatu kirce manaji
0: gila zoro bandi bagu da sunya kirnyan proskrim kutunum gulela
4: ku ti duka ke sai nguran da yasa inda ido amma kuma woro ma murila waya basa woro gutana kala mangune awu a jinje larin
0: na'am
4: da gwamnati ce zuka larin awala su da au doctor sai satin da awa dan gal za su rugunya kam su kuloro soliya wala da za kulon za ba rezin da angu zanan ga ida biya su kiriya bauna abu da labiya ci da jinna su kuriya ba wani kararo soliya wani ade ya renda kini kallawa wani alarufu sala la ayi falwa jinna wanda tara su marinda wala su ta soro a wari su ma wuro biya za wa zina yari man wuro waya ba sa an gwada wa jinna man wani wala rina wala su
0: ade ya tun ma wani gawa ya din fangate
4: na ade yi wanda yari na kaduro karinda kalarin shatabla gotu a guro ne su yi maribo hole da ya ne sannu do laike ma abuna kuma bune ga solai kuro nur kin mari
0: na'am
4: na shaka wanda larun ba har maridin gozu kwana yayi rufurat kilo andama palma kokata ba
0: na'am
4: rimo wandini wala na amdo a wurde wadar lo ata de da zawaya ande a kalakta wuta ande ngurun de lar kokopta nur de dana la turu jini kurkuri ma to a wala jini sera ta da da ta kalala ya sala sai wani da idan ala nur jini ro wala na gana akwara wadi
0: ade
4: har ma kutu jo da ala dubbe hera sare
0: amin ya rabbal alamin gala zoro nyuro askrin yana bande ba gursu ngurosi mari pohole assalamu alaikum Assalamu alaikum. Magana zuwa al'ada Fantin Bau wani mare and ya karni mi rolo no ma da jiran nan waltum and ya bonimin zuwa da Fantin Bau da jingo zuwa la and ya bazuna Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
5: Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Ba la ni alaka unjo.
0: Na'am da wat kilewa.
5: Kilewa silai.
0: Masha Allah.
5: Kuma zanna gubi wa pompomari bypass MMC.
0: Ngala tsoro zanna gubi wa pompomari bypass sun ya kare.
5: Ah, bro salakin ala askrina na alallarin da nuna yawan guwa, herin guwa jama'an da ta mara suhudu.
0: Amin.
5: Nguron da kutun da nguron da pompomari bypass bro ya futu mana ngana da kalo ba.
0: Na'am.
5: Maringo ba. Da har nan kalo da gwamnati an gode yana commissioner works.
0: Na'am.
5: Professional engineer Bukar Babbe ya ta. Adena da andaro adam buka da baba andaro falsa da mu inji na wuro su da amma nguron zudin kuma yi fahimta mana yana laren ya zan nguron da tamma kurza tamma sau isa sakana gullana da adero askena
0: na
5: kindi min nguron da sola ba nguro ka handa da sola an beji kwaltara ya lankara an ne kwatana an beri nguron da sulum put da tumma ka madina dai awan biya ba dai da kuma to languro kana kaman da alandaro tsora ma
0: Na amma ba ba zanna pompomarini mia kalo bone zawal pompomari
5: pompomari yawa kalo kura ko zanna turunguro ya ladin futuro buluma ya zaurangala alanya bara turunguro ndere ndasoma nguro ndiare pompomari kuma na 20 house kala anemina kala yalanna har gone petto gone ya deba 7 dipin kala yalanna ya yar musare gina ne ya de kala ngai na telari tamman turunguro ya falman ko termie ba falta ya ba har mana da yanzu
0: na'am
5: annan kada kuma ta buru ha yana da alandaro loro masu bana ma yana
0: amin
5: yo kala kuma wazana kala kuma kwa yakan zai lamana ruwa
0: na'am
5: sai annan karon dole firin dan farme ya awala kara gwamnati yin bayya 60% ya awa ya wadimin da buron bara ala kwarmin taramo kindi min zai na bana yana yimin kara da fine min illa kwa yayi gule ngor ma kwa yaren da yamiya kisi da zai awom legend kala ambe isa fitin da isin lejin diri cerebrum so isin leja awon bi mare isin jesini fondin monte kranin ba ilim lawar walli min are tara da galam tara nan dalam gumin awon gai kranin isin gai kranin manyara awon gai zikin a na tara na awon gai are re di ma da dan galaji kinji min zimi sallo kuma tara ka ande take credit da are decision from be gumnati shiro kida falmaci da are da levi ko ba ti de ya war isu sudin gumnati kalanzi de

0: Yawar ya gulama a rigara sanda sa
1: a sha dutumiya shi ka sura ya dum da ribin ma kara ande ka ma kara mi ande sa sodo sare ma arabia naira a du dia u so chosia sa naira du a tulur so usku so ra saladin
0: na
1: a yo kuruman shi kamaro a shi zawa ade shi sha tul zain ma shi kamaro tul tun gilla ma tul tun gilla sa yare shi naira du holla sha tul zain
0: na
1: amma shi tuyar uwa ma are shi ai me do gana shi tul tun gilla sa yare sti
0: na
1: a yo ko tara me shi dara da kamar rashin sha niro tulza sha da dokal
0: na
1: amma shi awa ce ku awa ke me so kire so rula sa salim so mare shi tulto son pigeon
0: ade
1: a yo da shi kala pigeon da su kida niro dalta ma da niro dofal la sadin dalta ba ma ban da kamar a krami da so ar ngu so ro kamar rashin zawa de shi kongila ya ma shi riwawo kongila da biya kan me niro cha dutimi niro a mulatin na shi mariwa ngo kamar karan gan a wakarin zana de a jirin gai a siyasa kan zana da zawa siyasa in bai so tuluna karami an da tarasarina kila zawa da dutim da ja sadin sun nyiro la kaundin dutimin ne be la maun dutimin ne be kamara ya wudi are soro mawe dutimin ma nyiro dufin di sadin soro mawe lan be bine ba ka wasu baro ya wudi awa di tarasan tarasan uara kai tin zuran gain
0: ade
1: soro mawe dutim da ja naira dufin di amma bongolle shi soro ka indian dutim da ja naira dumiya wuri bine ba ka wasu bara amma buron na shi kama ka wajin da tumin ma are shi kama an kanum da tumin ma ganan zai anya kan tawo fan je mara sadi amma da yi soro ka wajin je da dole mu biya bine ba ka wasu bara tumin da ja naira do mi wuri kama ro kongila ro gwana sadin sha tai da zana ka sadin za karami an je so sadin ayo ko roman da multi done kama shi gira sanda shi sortin ma are multi are shingala ma da naira dofal shi gana local ma da naira yar usku yo kuru kila zawa dai kuma rashin baktan zare shingala ma da naira yar indi local ma da naira myan shul kuru koyo don ya kala zawa ma da naira shi wambe myan be yar indi ya imbe
0: kila
1: ngala taman kare aka sai la andara kaske
0: su kala su dai amin ya rabbal alamin an kala zoro umar habib guro don ya gambore ne lokta gunum anda bunum kurade ma taman tanas kuma ye zawaye dutwanza klanza so adukso taji andiro tamanda bayan kamayin assalamu alaikum
2: assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam
2: ka duballe indar tulori nan yo na
0: na
2: ba ji ro yar duun yar mai yo kana
0: na
2: iri ngalo na am zaka zaka ma to salin ngalo gullare falle yar indin goro sakala duna na yan na kamfayen garangalo re yo kana
0: na
2: a da koro baro panke rukuna kurmena amba umar habib e ja so ku ma ja so dina ri asan woro zu no kadaro nya jaram ko do ton ko
0: ngla zo ra jinyro askrin yana ya lokon man dia bon radio manye ton kariya kaso nasha doctor gonu man dia bonum kuradi manye ton kariya kaso nasha

0: Ade.
1: Nera men fi zo nara yer ju se la ma shi ko ki okora wala ma nera yer ya ko so la.
0: Na.
1: Okora wala ma nera yer ya ko so la.
0: Mm.
1: Ma so bala ali arim ja nera yer gion fi zaka zaka fa dit ma tra.
0: Arim do yer dion piun.
1: Ah arim dia.
0: Na.
1: Ma so kwa shingali wala ma ngali nera yer bi o ga.
0: Na nera bi o katelen sha.
1: Ah.
0: Arim.
1: Yo kuma so ba aha kuma da bala ji awa kuma kin da ga nalanga wa tana wa bala ni tine yawa da ni ra du fali yarwa boron gona da kuma du yar ni ne gona yawa
0: boron daw
1: boron du yaru ma gona ta shara
0: amma kuma da du fali ne yar indin
1: aha kuma du fali yar indin amma kuma sa mutum
0: ai wa za taman kin da ya da bulan don kanala niske to ndula
1: ah aw yaro ma gana wutuna ba da ni
0: Nam ade rotruko buron do falin yar indin a wanzalan so kudu duniyar yakin findin fiyakin so taladin to wanda ga latrana katabi kanto abikadin
1: yangala ba lali kuma to bulunkutun yawa an cirongure ne sun bulunkutun danmiya
0: ade
1: kuma da jakana gulmiya wa moto ta shage moto le yanira du folla gulmiya moto masan ya gola du follo nya so
0: ade
1: ah amma shi ta shan gollo ne ma nera du fani yar ne o jakana nya gola yawa sare
0: ade
1: Yoshi kuma so kwa bungzuro ga ma nera yertulo shi daga gaban kamba
0: yertulo ade
1: ah ah yertulo kamba gozan
0: mm
1: yo kuma so bala ali krimi daga na kura kura cutuna zai gana da kara gana krimi gana kura barfar kalin
0: na
1: nera duwara kara ko shira barfar kalin
0: na
1: nera duwara kara ko shira wala
0: shi krimi da bufalla duwara kudo
1: ah bufalle nera duwara ko bala ali
0: na
1: yo ngala bala sai tusha
0: ngala zorun yura askirin yana abba bula jakanai assalamu alaikum
2: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: ngala zoro ushe kin shiro kin indi mai runya kirnyan umar habib
2: abunan bala re samo bitan da yara gana suke sirna
0: na'am sai mu da
2: adai
0: na'am dauro lono
2: buron bonzo chillo dog dog kuro mare na yaran domian indin amma kuma mentilon yar uwa
0: na mentilon yar uwa ka
2: biska mara ada o sha yo kana mentilon yar uwa yo kuro man shi kutun zule kuma rabri wanda yan bai shi kason bari sadale na kuma karefal yar uwa saman bai saladin bai kuro kam yar tulur rasulin ne bai kwaye
0: ngao taman dungoi gana la nasket wanda na din
2: yawa ne da mu wanjin ma taman bure kaso ni yuyen ma har shi ya gana ne suke sare tunda kamo sare ne suke sare na da
0: na
2: yo kurman shi kuma har shi sai mun rogul gana har karen zai tulur na man za ka lata ma dufal amma kama wanda fata lamburi da za gwa sana ma har karen yar din fi wono a wazan amma har man sai mu kamla da a tuskajin sha awa rungwa
0: rungwa masare ala
2: yawa ne rungo masar ya samar tuska za yar din fi wani awzan amma la hamba ma har na yara yar tulura kar yanzu falle kan mafi za asalin andai adiya ala ande ron suke aso do kira asalin cin lafiya
0: amin ya rabbal alamin glazor umar habib guro gambore ni lokta gonum kin indi mi robonum kurade ma bayanum da yimayen assalamu alaikum
3: wa alaikum salam
0: glazor osha kin shiro kin indi mi ro abba braja kanai
1: kuma so bala da shayin yawa kwa dina ningiri gana kwa she kwa zaman zuwa a wuzina male
0: ade
1: ko fa ne chika zain ba rawa chika za ne ra men tuno shi sallah amma chika zain ba ya chika wuje zikarin ya ne ra men ya ta sai kuma da shi aka bi la kinda ma ne ra yirin di fino sallah
0: na
1: kuma da kwa fi sage tara kinda ma she ne ra yir ya ko shi sallah kwa kinda ma
0: na am shaida
1: a shaidi ya awa kwa zaman zuwa male kwa she
0: ade
1: yo bala dio buro ni jo sara ai buro la fala baro ngona kure ni gana wotina buro dia ngo kwa saman kuna nya kure sallan ai wa za ta dani ma nan
0: fala wa din da wo bunzu
1: bu du ne ra du fiu fiu tiran sa sar da na
0: nam buron ade o buron ade da ko zina
1: buro ne ra du fiu tiran ni ma lo tuma buro dia kare an sallan bala din
0: nam ko ngo du fiu tiran so akozi amma taman buro dia du kwa son puluti
1: kwa na da tin yo burodi yarin diyo zaman zuwa an duso zirin nare kwa na da tin ke
0: ngila zorun yura skrin yana ababula jakane loktagonum bonum kurade ma taman kariya kaso yin yandiro ben kuma da jaharami karantu faras karamtu ne taman kariya kasu yana Allah da jin alanis ke kariya kambuye ya kambuye gaima da an dero

Kelasoro harami karantu wanda kanja sai nan dia gozi ndara so mi tapis ko sku nu da wa kana karau da zaka ma loktun de sa lar so ka ka loktu to ne hawar ra karati sadana sawani sida shati ma law mangune nan diro karatin kalewan karin sano.

0: Assalamu alaikum harami krintun deso huso tusuro kuro adema. Uso andia krinturo kalkalokto adien kama me alai walto andia suduna. First come day tam tamma first come doing ya kshana iduro first come doing sambisoro. Kshana andiso doing sanya kandozena donye isa au kshana andiso doing kero walzana. Dao kshana amanza na donye isenduro kama alai walto andia suduna. Daji kurintu gurtu no bato sandu radio andrero first come di tamtama first come doi ya kshanai maukwe alan kshanandi ya bintu tamboro fero kuwae kuru adema shi kermaro sanyanzu so teidazu kendojin nakara kuru adema shi teidazu sanyanzu sanyaduin sawai alan tokwartinsu andero ubayinzu naidi kurintu ndeso wande kollo first come di tamtama alan aye ai futuro son do kuroshe ai shawariro kshana amandero chine klan gurtu no bato son do radio ndero wande kollo first come di tamtama adi henan di akosini daji ya bintu ai andero kulimin aye ai karam do in sanyam di yo kuro adema nye sanyam tu kam kadi hero yikroma wa
1: badi tram sanyam ye adu kutuno atayder ma kushe masanya ndwa ndwa na isor isoldu musay sanya zawai no wanu zina kur alhamdulillah foye dunanya la torodi amma fule kana am andiya sayana fallen buron na mena amma kuma don na da kana da nan da andiya sayana yana san maso saya wala taman na zana da andiya saya karaye amma ka andiya saya klakin dowa ala barasak amma fule kana dalin zurudin mai Europe leza adu noko. Europe leza ma ne ba. Sak ma Europe le ta ma da ngana da a da wonno na ma. Ronye waji ne ya. Ya wanda annan kado da yi. Uye kamuro sukri da suk da we kam mo yiriyoru afimage. Taman dinan mai ayo. Tunan zartike ya. Ne na kamari kame na me soro ko aya itilan dikin gulimya da ko abadina kama ay magana tumani miya ko saga miya da awdai iske no wana shi magana da mami urduna biki a kozna ndu so kama da shiro a wanzu ita asuzuna mai mare yo da we awai asuna ranje tile dike bikin gunga har broma no mai gullo ko mare annan kado insha Allah sanya zawaya da ma da alhamdulillah ande andar pulezana ale amo pulena ko kuma soro kam doni su tutin bar karunne ma kuttu karunne ma kuntu ta nasmar kuma rajiri am nafsai zawa bangol so yero so su tutin sare sam ma yawdi da su tutin ma wani ne kuru yawdi da man diri kin dai so bi a zawa kin dai samu ga diri kuma rawaram so zarin sai man darajan zunni ba da ade sassari ma wani ne ai ala ne sam man da bana zo
0: Angla, masha Allah ya bintu kuro adema tma imbiji kalkalokto adien kurentu ndeswe adia kurentu nakara kuro tma imbiji awagulu mama alan sandi kurno tana. Daji haye tawadu maroshi awduin sanya adugultia kazi nzuba jumba gli nyes kazi jiri rum au kurmaro rumin sanya adukundo ni minin.
1: Tawadu sanya zawai dun kazi jiri rukana. Kalin zure ukam duno gana zare gingla tako ayye gindune kan be wuro wuro kwazo zawa sai yawdi o bangal sai yak sai kan wuro wuro kwazo karo sai rozo angesa zawa shi rozo ako adbas ro ne ra du pindi sar zawa shi ma rozo ako yo kwaza wala zuwa ngana da dare kwa nomba kam da bonga gojumba bonga gojumba shiro wasa pe manacha da surin ama wora da fly silimba da wen da san manda soso a wajen ma mun yi fanin da ma kunne nya so wanda ge dai nam je klara shori kam gake biya dai wanda kan dikin ba kam da wasa inda kulduna da shiro manaju kwanya da imana do duro suke weza wana karatu ngene nge soro bula kanu adi ala nyama aja kini na ado kujo la nenea da uro haki rimbeo kumadu waya zi dare tobo nginae kuru yimde kamande wana sarzu waya adu guzu nae kira ulu kinae ama dere nzi da uro da wuro wani kuma dondi ona wani dondi da di biya kuma numi ne a wanda tunda hangar rutulo wuro cirim da dai blazi sai kazi dama wani ra amarukin ba a wai wahalar yake dikana nonimi annan kado
0: ingila ma sha Allah she ya bintu kuro tawdu maro kazi ya falla india adu tawdu maro wacin na sha doing sanya usela daji krintu Neptune do haya sawya ayek na saru suru kao isa andero bayin jindro. Lengye tustu lok tu kanalain. Isha adaji fraskam di tamtama adil. Walte ye kwo ye kwo

0: ingila ma sha Allah huso andia kranturo harami kranturo ndeso tumai mbeji nandi tam tamlu yifle ndi adie gwanwaro. Daji kranturo ndeso wandi kangeste nandi agwazini first come de tam tamma. First come doing yak shanae kranu ina karao kuru first come de tam tamma first come doing yak shanae anlan. Kishana ndi ya bintu doing sanya zawai sidin ma kakaloktu adien sandenye na kareye. Kurushe andiro garamza guzina kuru futu doin shi garamza guzina alan tawadumaru kazi so mbeji nasha doin sanya ilan andiro guzina. Daji aye nasha kanasare do ya bintu nye kanasare jiri rum au karmaru rumin sanya amdu kandoni minnen.
1: Nasar da ba gunga da alar askraba kule kana mare alhamdulillah ayo kana sarda ko kusku kuma ya rubiya ashirin zakata kama uwa me war kurmba soko bale kami ya kalanda sunan yar kulezin zaman falla india city me lat kam ganan man be condition ne suran da mare isin yaro gan lakab katar wolo ne dai gwan ne num da dimi har ma dai kur dai alhamdulillah mun dai karun kija isin salamata na on wallahi biya bayir dimi da ari shi maka da sar ne ari biya insha Allah kuma cinye dai bari cinye da karun ne be a wa ngul man gudu jitta man da dimi ala isiya tun da sanan da dai da biya wa da da wa dai man yana da kuma dai dai ala handiro rabtu da ni kasu shi dai da kun dai da ci ko lenum ya amma kun diya kurusha kurumba ya mana mashan diya kurumba shi ma chama kam da le ya sore diyo san diando kile kun na mandara ile nda nam kwarimi mun ma kam ne nam kwarai ba da za da diyo da kaman da yiro kile ba silelan ko duna da kwa shi langana tum sai kalama ka ji dimi kaman da ya hapsu ngana ce mu wallana da shi ma da min da kam ne suru har je mana do nya ko mana hawlale nam kam me kalale nam da tusu awla sa nya zaman ci zai kutto maka je masa masan bi an mitene surara buri ko na falgi roji aw gari maroji annan kada aw buri ko na razo ma bi annan kada bi ashiram suru amin ronne ronne ayel kutu bi bediyar zambere insha Allah na alelan dare ramzin bi biya wadan yan di manyan mala ala biya kuma di andira zo halak dilan kuma di andira kaskiya zo wande ngu awla so ma biya aw ashir zaktai tin ya kalama biya daw kama me kasur gormin mudir yayi wa da biya lerm aw mudir kundai so aw biya bu yayi so yalla mudir biya ya manala fam biya family da jiri amukurala awla so biya jiri gana da kupta biya wita so ayi had ayi sar maradi yana da kuma da landir kaskezno
0: ingila masha Allah adu kinasar radoin suruna makuro shegul snaidiye kinasar adu suriya alamaro askrizi snaidiye tawadu maro she awo sanya adu dimin ma ay fandum awinim ganansi yae askrad ma wajibsu da jikin tejeso naptunduaya sawiya kwa amison first come day tumtuma first come doing yak shanay nandro itakad kiyo nakariye da ji ya bintu ni aye roshi sanyam ada fani min kuro aisha wariro min kshana so doin kalmaro sanya kan do zamba maso dro
1: wato sanya ra kana do cira gwamnati mai wazuksi dalin zira kamaro cira ma gwamnati da mai mabe kam level zina ran na zona dinya run min kam shagola awala ji abudu masirin baya cira ma gwamnati isina zan kusuma jisu ba dijin ayi nan karo kin tawulan don shabiya za ka kun tawu da sirin do ka warin gasu na katan mu koro do dunoro mu ko bizo na fsara ayi masa dinna amma ka so da dimi na wallan ma biya wa da mu ko mara uwa me wa daga hinya inda yana karo ka so da ko mara shi da tamtamiya ai ya kama ala manawa sai gutan an gore ma je tin ba sana ai kama da shi man gudu kuma mara ka dukkan jama dai na ala ta manina kam da mu wanzu na zan ai mata manin ba shi ma ala shiru ci da suka ai kama da ala da an dero lai shar ko bi sabab doni a wasu sutun fannin cite kamar da alhali ku suke sun duso a wanzu kun zai mai tun girsha sun na kun dare kilan zero no annan karo kan me dai tun zuzo su non gun zuno su da dan zuno su da ram non ne na ne ana ingana zuna nan ne ka dai da kamar ta na ina yi no zuna a wala faye da adam mana da masa bai dai da sama nan hawa da fan me ni ma sati annan karo da an da san masa na alala adam mana da inti ya fanda makuru ya fanda makayala da rukaske zo ru holo lulu baya mani ne ai dai au ashir zo ta ta fira langore ne ba da ra langore ne ala kaman da ne rukaske zo shana ne so fira ne sana na so san maso bonye na ko adina la sanya ko zina ba sanya dimi no wulan ma sanya mi yiro nungwa daraja girzi kanin zuru ko kame ci jaye a ashir kasa da nan kasuwan zu sirinya a wulabin kame ne gojina kamin yana nan ba ta tuma zin ba wata ma me ne yana jaye kurun nani wata ma ga
2: da rasan
1: biyar wala na ma ala mar rijin wala na ma a wuri washa inda katin da kuttu nan kara wasu din ba shoga na tin ba a wuri ngai abi a wuri ngai sai na tsorowa ku do zin kam lagul na nan ka do da tin ne wada yau kara kritir ne yan zai bani ba tin kalama da ni rawala na ni mira da zin na ni rata zin na ba dai tin yau kun tew sir zattan de kalandira mayo shore and some my so
0: ngila ma sha Allah she ya bintu kro harami kan 20 so to my bg awagul zuna ma ada nan de kunno tuwaye kro ade ma kishana de so dokir maro sanya kan dozen ba so e sande awagul zuna ma Allah ngaita sande sanya so da kan dotu ba dizen da jikrantu Napchin jo aya sawiya kawo lenye zawalla from main tro. Kwami son lenye to sulok to kanalain isha da jifras kam de tumtum ada. Wolte goye kwenye.

0: na tusende kamnanzu mitsa walango umma kamnanzu za tsai ba ma tura mon kontra kodem studia da dingawo kuna zinya kuna jimali kalanze gozo dai kala ko na tsige are so are kada surongoron de lante yo masori kala ya kara kada di ala sanyan de soro bara duk sanya lotuare amai samma bo ngana an sanya sadinga sadangala ro kangan za gure san dia bananyu suro sanya de lan kilan chi
1: ma sha Allah gla sauro Aisha gwani Muhammad askan yana niro lokto ma kunum kalkal lokto adiyan an dia bo tro assalamu alaikum ndawa tuklewa du klazolin
2: ma Fatima Mustafa
1: Masha Allah Fatima Mustafa Bukar karantun da Sambia so first come the tamta ma da kan makuru aye sanya kan da to so ngurun da so din
2: alhamdulillah na ta ga wai da ngurun da saka ne da aiki ma non ba wani
1: masha Allah
2: sai da ni na haske na talaka mai tsani jirai ma gafi kuma ma radio za ta ga na ga wasu ki ma
1: tunje barakallah
2: kuma na fara
1: masha
2: ngal amin
1: amin amin amin kula zoro Fatima Mustafa Bukar karantun da Sambia so askan yana niro lokto ma kunum kalkalokto adiyan an dia botro da jarami karantun da so Allah dareram do fresh come ndi mawkwe dro kama alai walto an dia chudo kruci mai biji first come di tamtam adiyan dia kunu zuna kuro ya bintu kashana doing fero kuwaye sanya doing zawai sututin ma adil awa kada kulsina kuro tumayin biji andie sambisoro luyena nasha doing sanya kandote kashana ye kuro chitibri mieso adil sambisoro kladen zandenye nidi tumayin biji kalkalok to adiyan andie hasumo karuyen kanuina karawo kurunan di to adiyan andie hasumo karuyen kanuina karawo kurunan di gawe tu awa gullin allan nan di chinu sanya swa kan do tubadi nu kanan kan do swa galawu da jikin tu kalkalok to adiyan first come tamtama adi ita ga tu manzu uma ya mai da buwar kuro tumai biji awa do nan do gullin nam allan nan di kunno tu kuro shilan ilmutuwa da jan da ga yo first come da tamtama allan ma wa tai baro nan do kushana gade don ya isa she andro class hanyan tsayen bayan nasu din da jikin tu clewantus

Hanga ka gidan haya wancan gashi gidan haya waccan ga ta wancan ga gidan haya waccan ga ta gidan haya kuka kun ga mukun kai in kana da dangana kila wancan da dangana gana matsalar gidan haya koda kun kai ku tara makewayen ku guda ake matar wancan ta shiga matar wancan na jura kai kuma ga kaka na jura shine matsalar zaman haya in kana a gidan haya matar ka ba ta da walwala ƴaƴan ta ba su da walwala bakon ka ba da walwala in kai magana a kadan maka gidan nan ba gida bane matsala dai ne zaman haya babban matsalar gidan haya yau in an san ka tsakan gari gobe ana cin magi fen gari jibi ko ka je ka bi dan wuri dan kana gudun a yi ma notice naji inda kuna ta farin ciki yan baro na ta farin ciki yan amalanke ina ta farin cikin wani zai tashi a gidan haya suna ta farin cikin sun yi sa'a da dakon cupboard kai ka dace da bakin ciki gidan nan ba gida bane matsala dai ne zaman haya

0: ngela harami pronto so to mangana flende doni to sunyana de kana ro kurunza gotnaro taji wani jo sinyi forest kama do terero shi na doni sanya doni kaska kaska alama jiri doni shi kurtando eso koriso kurade ma shi burso gade gafsan zama tanaso na shadoni lama doni shi wujire laso kuro ada ilason padatin ma iklan andiro bayna trina kara taji chai de wolti na chairman ro wolti ya ngo kwa e nando doni shi sanyaram do ya alan karaye kuro kurante electoral andia karande no ngo shi awa ndoni shi sanyanu ma ro ngo so awa doni shi ada kanduri ya padatin ma e wujir kanduri ya padatin ma e glenda shi lama doni amsoi isa awa shima ada kala kalan kalan dati mar aye shi lamar shi mar kalan kara
1: ha lamar kala ka ti yar sha on der isa ho injiro lolo to dura wala de ka obo de to so kuro kero sanya de mukola tirin nan ka dro kuratin yayi alhamdulillah zaman isra awala fulan de yar kala furi me na bana gwamnati en manya awala fulan de afu fandi yayi kuro kala bu ne entima yana so yi isa sanya ram shi mar ka ya ada kozinaro don su kam du faliya ya rasa cira are da tar cira kure so karmo so gudwa so ruma are duk dolan ai ta numan ya ku biwa ko zana ti dimba amma dalila la su kawa man yana mar mu kondiro kararo wannan ma rasu so du do bonen kam fol ma awu ne awu ya rasu dimba wajin da isa awu samma so izi bana gwamnati ya baro mun jimba ko awu da din ma har samma so jama mai ro faida eh kura awu da din ma da ada kurat gurji kero na kaduro da yi ande kalanja kudro suro jama mi wudo hawasanya gargaja ya kallata duro ande kalanja yana yi kuranda buru suro ne da kala funa yaro awala jiri buru jiri kuma yango jiri yini ne yaro nana jiri buru zaman yare kuma ron nan da yar man din buru kashi yak buru yanza kale yanza jagzun kunta ai samma so kuma injin duto ande ro nana ma muko yanzu kamar fallan da dina ne amma injin duke wanda yoro wallo ma na 20 ko a wada kamar an da jirin zurin na 20 ne ku rufe na sha taraba so ke ne so din a washi ma da isu injin sari ne wallo ne ya ci titi amma asali aure tulonje da annana ne har ma tulo da ku bana na gwamnati injin kira da isu ala su tulonje ro wallo na amma area ko zina ma kringen be waro burki aso gida lawa kudara shi a kaso gida lawa na shukuri da maro kangadi a su awa ungu kringen tanne na diya na kare amma wala da dai mu koyi diyo duro ngi lokun ngi ne ran da diya mawo da dole a wala bana gwamnati manya da awa shima da tarti kurga man da mu shira fa ta kurunduan da ana so awa shima da herza so dina karo
0: ngo kuma mana shi bure mana ma da gaina shi bura da shi ara kanure kambozo da kamar wutiya alama bi a mai riso in tana so kam karramtina karusha fadatin kurunga na gana ngawar wote kure soro woto ma amma la so falla india so ruen ka kande so kwato na fada fadatin gele shi awo shima shi bur shima de kutinye kurumin so shi kam daraja tinan karo awo bi adata na karo kam ko mutikina lan ande nam nyoruya kama amma ne jiri kama ya lan gana la shi awo shima da ma wala ngai gade ro awo tin ma na awala sai ro am ne kama ro shi te yo be tano so na ta fayda tai awa gutana ma de
1: shi awa dun noto ba yaro lona buri bure da shi buri buri kulaye so ko na dalan shi zungu saksin ba rumile wa kan musrain ta jiri ba na te ba na tima kambu buri ya riga tar mai ruwa roye kun kullina waja chai mai ruwa ishin man hamtin ga riga na ru mawu ne ya ba na tin ba dalan shi kaska shi ma da ala shiro ka kai son gibe ruwa tin kaskaro burtin mar kuma kwan da lalle zaura shi ne kaska bara eh kuma da kule do sha ga tin da zara ne kiya awo do guri guri ne lewa trendi kam fi ne ga yin ya kula so Allah shi kuma shi kuma dan ji kuma ai bana inda ba buri ma ga cikin fanyi wan bura ya gulu fa cikin ne kuma kam kuran nono ma gargaja ya kalbi a kam gai wani ruwa ta do so fandin buri ma ga cikin ne ngi so da awa zaman giro wannan amma kuma wannan zaman giro wata da kala da yin tubar ma ya tam kala ode no zina ro no ma burdu falla lo to dunya da jero kula so ma nan ba da ni mi waya kam musrin da awo shima de no to ba ga wa mi ya yi dalilo ro awo shima de kuma fira tan zuri burai de ro no har biya a fiwa wala burdu illa wala wala gari so ba ya ma na karo budi ciki budi niya am do kawai kallo kare ya san masur kala la fa yana burdu shi buri buri ma rumi na re shi garen garen kina kasoro kwanza buri buri don fara tuba riza sai da zaka mun ne wai siren kuro zawuro daraja ya kan musren ya taru bura da fanni min ma kam daraja jiri islaman tuloro a wannan baye bura fa Allah ta ka dora sai da zaka ma kurno jin
0: in kala dora to mana andro a boye no ha mi mar an dia karanta sama to karantin ne ko tura da ne bayanti ma da ne an dia wa karata tana to man dia mbiji da jarami karanta so kwaya ilenye to su mit gana la insha kwara tramda ko konya

0: gela zauro harami kruntunde so ade kayadone shi gaskadone gorm de kelche duro de wortina mata krunu kru wet my painen de tamtam done shi play ade ya gonwaro futu wadata ade ka lok tudone batal la rulinye de kala awdone manan yende shima kana sar done lar de spain ne bikaro so dana kala lar de argentina in falla fal mabaro shima kana sar done gorm gaska de kelche done sa du indin findin luko arakin lar de done mexico canada america da wortina madalangote ya so nde kala kana sar done spain ne so dana ma ade ranu nye gam prescram din andiro kawdi chimi hamin kala diwol de manay done super uskufal diawular fal diaw fal usku fal diaw arak super aw super lar super fal u diaw indi super lar arak diaw liar bomma terero nye fandim prescram shima duro reptimin tumangana ngobo tunde brosaleke isna assalamu alaikum duma na jinda nandia boni min
1: alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh mama wushe prescram ta gaturo
0: ngila nduma na jin
1: angala umar hadin gura gambore watil karakar
0: lardi spain ne bika kana sar so dina falla fal mabaro kila lardi argentina nye san diro tuma ma kana sar arburon
1: ah biskedo ne kuma shi yin lada ba kuna da bayan jima da alhamdulillah biskedo ne bakuna da wu saman buruman ka argentina diro senator da ikina alawa so kurubiske biske anan ge suru kona da aduri suna na tariya a are biske bakta yaro suru ko
0: nam
1: a yo shi tikend nan muru na da mun ya mun ta kamala duk duri fa tambarin ba so argentina da kwalza bol ma bakti messi da shot and target zama gana
0: kurumin ai suke shi argentina yi kanasar ba da chondo
1: kanasar ba ngar ta da da ya lariyat ke wa da ke ga nasar kasa da zakulu gina
0: da na sha spain ne
1: na'am
0: na sha spain ne da ai sero kanasar duro barazil
1: ah na sha spain ne har a timma suna sha ruwa ne kuma sai kun ga da duna a dawo da duna an gawo da duna san sai na sun munya audio ne nan gam kin buro selecte men sai da bol bakana har bol ma ya min ya mai da minti a lakti ganalan ta mangana bolla ma goro ma jin do sondi
0: yo misalo kuma amso dai buron alama shi large argentina din tayi da zai au yayi lalle sunna ta nasara jiri futu biskiya zin gawe baksina kuma jiri bikensu england na baksina so bikensu lardi egypt ya baksina so sha zo yaro isu sirumbu dare bikedi kedasar so din bikad ma alama akairo sendorta mata ro kur bikari sai ginye da deke la baksari atinyi ai kurumin wazin kan bikensa gawe surra bikad alama biya timmaro argentina ga bikad bikensu biskiya
1: zan ta england ne kuma baksana ma hare ti England din da sa Argentina ba sai duriyan su jewe ga na suna yi kuma saka so izai so duriyan da Arsenal din tare da tira sa din nare England ne ga na Roma ya sai awa su kana da duriyan
0: da amma kuma buruman ta mashi sai saka so din kambosoro shi coach din shamin cin ganajin da lenzi din maduwa ke shi ma saka hydro skin kuma misalo da rajira mu misalo nye kurumin shi audone bikai wazina marin darasa jiri musamman no andilar da Africa da gonyen ta nasmaro futu done nasha da kel delan awu bikai kuma finally wazina marin awu na darasa biya da da done kuma Africa duro
1: a awu darasa biya awu darasa yare ni diske buma minti suku na ulana kama buma don ya zo sai da sai diska yare kuma ro kasa da je ki kasa da yare gona maro wala na ma ka nasar fandimin
0: ngila Umar Abin Miro askin yana loktu ma gonum biske prescram done dekelero nyer tum kawri ma haturo assalamu alaikum duma najin dana dia boni min
2: ami wa alaikum salam mamadu zero kwa kala ke wa naje
0: na mamadu zero kwa kala aske ushe kinshero prescram done dekelero
2: ya wa prescram dekel ada ngawman andiri boni ndo fondi gayi amma nan mun analysis rumia ba na alhamdulillah sikeno brief kamdo sikeno brief go in Portugal dama iya amare kon danan namuru miya farase record class se ne limba ti argentina de namuru miya bi kero nguro kallata amma wini zangu class se ne
0: yo amma yo shi portugal amma kiltana ya portugal da kelzi kam zuko na spend
2: adam a mana da dai falimi yo record de namuru miya farase den kallati argentina den kall class se ne record zangu bai
0: amma shi portugal kala zama spend shi nguro zunai
2: ah namuru miya rekon da sai kama da biya da kella nai namuru miya bi sai kama da kella
0: kuma bi kero bi kai wazina ma harin yi kuru min misalo ayi kresar ba da girzi argentina ro
2: a kanatar buskeri board ne sanaro amma red diso nananan tinza da duk to hangoro
0: ya maka wure to dumaro spendi sai aran zuna ya
2: a spendi sai da sai su sana
0: sai yo kurumin ai su spendi ya cita bika da arin makorai ne
2: yo spendi aure su kuma maron nan mun ya biske shi mare mipin spendi sai rufa amma ya mipin da le sai da kutura taman sai da kutura ah kutura mipin sai ya
0: Duso midfielding bikarin. Bikar Rodri mbiye midfielding. Fabian Ruiz mbiye. Daniel Olmo mbiye.
2: Olmo mbiye.
0: Yo.
2: Yawa.
0: Yo amma gura jentinar man dumia kamaro Fernandez Enzo Fernandez mbiye midfielding Argentina din. Kuru tara share zaman zin dia.
2: Ah sama so zaman dan no yana da amma zaman lazaman da ko jinya.
0: Na'am, kaman yi kurumin shi spend bikar din midfielder Argentina da ko.
2: Ah. Yawa mi billin
0: ko amma buron zero buron zero kare sa rutu mama wa buron ka bikir baktino labi aga wa bikir baktino lato ah
2: sivenda and the world cup the robux ana ma zero cup di yena de
0: yo buromana
2: if the sivenda face man ah yin the sivenda face man jam le lenye ru yena man zero cup da yena de
0: ya ma guram so bike jire jire baksa sai ni da vote ah
2: bilge jire de ya ta am nonu ma yin ma kwa zara idi ni ja man gila de ba
0: Gila ni ras gina ari ni
2: kam Rumia
0: ah
2: Rumia Madrid ko rizo zale da Argentina wa zara ya Argentina chama 14 Portugal sai da kare wala Portugal da kare zai
0: Madrid ko ruwa war kutu ne
2: ah kutu biyen wa para so le ro para zero
0: bika Madrid ko rinda sadu
2: Argentina sai ali ala na ga unde maru kam ju gogul ni fani ma ala na ga madrid mala kiri kuma maro wa fanjin ma fanjin fani ma andere chama zive ni kwatu ngir gotu ngir rai andenye argentina ru wanye na argentina de bien wala ali te ma uro buza
0: awar batikam kam madrid don ga o messi sala awar zau surna
2: a zero kutian zero kutawa yo tsaya kan jala Barcelona duri Barcelona rifi 11 din sai manguzo an ma saka
0: yo amma wani alama ne ma cikinu a yayin Bellingham su bikin sa tulu Mbappe sa tulu Lenu Yamal Messi final box na chama Madrid kuri a war Buroman Barcelona a karsan zarba kulu kulu waya
2: ah sai chama ya sai chama kamia zalla sai din rumi na le za su yin ne le za na son so zalla za na da sai din kamia zalla sai din
0: gila ni ras kamia lokto ngorum and ya voturo ah lokto ya kam gukin kamar ta lokto am ga dai ga ya sarana da yi ci magana fara scrum leader zai sanan da fuye yayin biyar nan bonum gam kauri mahabin assalamu alaikum duma na jinda da boni min bashin guran garan ne mai ushe ke share fara scrum da ke na am dai ga raka la yayi
3: Ade aw uma aw karabka aw karaso sibenye
0: karabka sibenye ngila ayere bike ayere ronya kurnojo
3: ah dawa nyo ku imda gunga ya ro no dina na nyema ko ko gonya ngulu ngala anje tuno ima
0: ah to amma kuruka mara wa zina ri bika din cha France aw ayisunzu aw Argentina din bike riro riada kuru armas kinya cha bike ro solu jirenda da bakara ma bika na kana sarfan din bai dero mai sori ni da Lain ba kamzuna ta magana muku fa ndimi rannum waltim prescribe draw ruptum ta da sabara kala kana sar done shi spain be kai dilan maranyin assalamu alaikum duma najin dan da boni min
3: bana wanda ma funi
0: bana wanda ma funi ushe kin share prescribe da ke lero
3: yo ai sina kila sina in ba ko gozana spain ne
0: nam spain ne kila sina in ko gozana ni dicha ban ndoro gorom da ci majin bika
3: ah baba spain ne wana
0: Sibenno.
3: Sibenno to maji.
0: Yo kurumin ai sukin yi Argentina da bika da timmar biya futu jirin gawaye. Bika yanzu kuma jirin Egypt ba boxina so England na boxina so da kam suruna ma bika din. Tai razu club da ai suku.
3: Kai mu din ba ruma dauro su genye din. Amma sai zarfta na gola da ma kai da zero bana sunna din. Une mana gola din.
0: Yo. Amma ni kuma awo am Madrid ke bika da sarin yi.
3: Ah sai kuma ane jira riyara. Ah, yo fara me jollo na tira de ara so zan yara amu wani bare.
0: Ama taranza Mbappe high goal scorer ball miwa.
3: Ah, so
0: Mbappe celebrate sa di yase.
3: ya sari ari ajya suti ai are sabda yara za tuwa karu za ko da keja anyar makiri zai nan wanzu
4: a bangala siyasa siyasa dio fu yero uno gulzana dia
3: a uye kanu za dio fu yero ma wanda le ne nuri dan mama
4: gidan ma ngala jura sikin yana ngala labi karju da sai tuwa gana gana lokutun de batala isna batala lokutu gana lairu lenye ishen ishiya press gram da goy konyen ndarason kronuin kilometer fiskunu skunu da uwa

0: ngila zauro harami krun tunde so ndarasan krun min kilamita fiskun uskunu da uwa preskram done dake le krun win kawo bata laro preskram dumo audo ne moduro gon yana da shima kala kana sar done lardu spain so nuna gas ka done gorom done dinai kala shima dilan nindi krun tuswa zanden internet maro kala kana sar shima dilan kurade ma diwol done andia fandu ne shima sifur uskufal diyo la arfal uskufal diyo arak sifur tubangana ko kamla sondu Rubtuna Assalamu alaikum duma najin dana ndia boni min
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
0: Naam duma najin
1: Si ma samai na ngura dan kolo kolo waye ndia tudia ganye kijinda
0: Ngila masa Adam Koloi Aye biske done Spain na Argentina die clan Aigul from Manim Interest baro kala kada sar done shi Spain e bika fondo ze kalalan
1: Ah tawara ndie kolo majire ganye nga o tayma le so e ba ga ruye ke kijima ri kima ka ndio do amma kuron France Argentina Republic ko don amla ingla France Argentina samma ga fiyir su kuma su yanne gozu da ano da ja andi samma nan guro su da ano
0: na'am ni burorin durut majin France ta majin
1: a wuri burorin su billahi da France ta majin ko don ye su da ai ma yar wallan
0: na'am kuma bika buron ni spend durut mami
1: Asia spend durut su billahi da tumaki ta Asia tun man da Argentina France an biyar bakai transfer to maju ko roda son da nuwa da gani da kuma su fenne sai bakai yiru kuma su fenne shi makala wa wallan
0: ngila nyura skin yana lokum gonum prestrum shi maduro ruptum kauri chi me haturo futu bayan sai da shi buron gorm de France au Argentina roto majodo ama spain ne sha shiro a wadole ajapa plezina bikawlo assalamu alaikum duma najinda na dia boni min
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. An Barcelona korin Madrid da su Madrid don da su masu dai.
0: A'a yin dama di mi yin dama di mi gulbi.
2: Da su ma Madrid.
0: Ai da su masu di di. Fari ma
2: Madrid. Am Argentina. Tarbitan da su da nan ne matu man gana gana la.
0: A Fari
2: Madrid da aku de tro mani.
0: Fari ma ga ku zara ne am Madrid ku so san ga Messi ya bika li ara wono. Fari ma ka ba.
2: Wallahi da won biye mara ko zai. Ai ga Messi ya ko zai.
0: Ah, am Madrid ke bika boldi sorinya.
2: Ah, yo le da sorna be are amla ambe kamar ngor mu ya mata mai na rewon shi da an daya na kijira waltin sana. Yo diri sai ayin so de le da ngawo me sai da ta. Madrid ngawo me sai da ba.
0: Yalla dai Madrid ku de be mare. Wane sai kaga?
2: Duma ngawo boldin da su sai an duma ngawo me mata yende.
0: Amma fa mai am Barcelona dai sai din am Madrid ku ngawo me sai da sosai da zangulla ta wono.
2: Sai am kamel mai mana gari.
0: Ngila ngiro. Ngila bana Umar abiya bayana dai am Madrid ku ndar bika zari bika am Madrid kun gawo Messi no da am Argentina yi am done Barcelona yi wa alaikum salam am Barcelona yi bika Madrid kun gawo Argentina yi no aye mara da jire yanzu wa alaikum salam duma najin da boni min na'am duma najin
3: baba gana ma najin
0: usho baba gana ka share opera scrum dekelero
3: alhamdulillah
0: na'am ayi gulmi kala kana sar Spain bika din
3: Ah gaskiya mana ba Umar Mahmud jire rusulu gulturo ya wano
0: Ndudu
3: Umar Mahmud do jire gulzuwana
0: Umar
3: Mahmud
0: ah ah
3: kuma tulona re
0: ah
3: jire gulturo ya wano tolu sai ma dire kulle zan gawo Portugal le za sa chokora gawo Belgium yoro le ara chokora France yoro le ara chokora Messi yoro kera chokora
0: a awara mana Umar Abi Pedin wono ne shi Madrid ku bika nda masa di wono are mana Umar Abi Pedin
3: a kai a yawa mana kanza are
0: a
3: shi wai no zuna ande buru man ai sai ro gulle na inda ma na ro ne lenum di fa zam ne ma wol zam do ne wol ko pe ma si fenno kina na ro ne wol do ne jire no te boxa ne shi mana si fenno na gare ga suna har biya kawai safta ga in ba
0: gile kuma ni kurumin bika misalo ai kanasar ai expelo banazu na sha kanasar da fondoilan ai shiro banazu kurumin ai ayin Argentina da gawo timzu jo bika din
3: Argentina na zuna da au fal zuwan jidima dan ku zaman amdi samma faraso riyada yo farasi atang zareman ku mitil de butu gulluma yare rodri yare Turo mitil de da mitil da gam roja fa biya rusa dani orma bolda samzai
0: amma amla sai ajab sana ayen ni pedire suro dawu zaman zai alando sha kwata da bencin ganatiri amla sai ajam sarar ni ajam numa ba pediri bencin ga latir
3: a wasu kana da wuri ajam gin
0: yo
3: dalil ne suka ajam gin da namnin bol durumiya aw rodri da bol duro ikimiya midfield da dominating midfield da sida dani olmo fagia rusa ruma hudu counter attack sarin da yawa amma yo rodri disuke shediri disuke walti dani olmo sikia shediri da rodri da bolin zare ji falla ire midfieldin kokortan counter attack dile zigana
0: yo amma bika argentina ti yo aw ajab sana da argentina ti futu kuma bikenzi kuma england na so spain na so futu boxina ai sun england na egypt na so futu boxina are amzo dai bika da alama tun mar argentina ma spain ma koljimba roguwa da robia shot on target ma at sadin biya futu tu ai goza ya futu tu ati ai waza argentina to yi bika
3: aw waza nan mun mamu biya wa kallu mana san dia daulan narar saroza gola da masarin baro na san da kalakala ta wannan jaltina kuma yare messi chaman bor roja shi ma kintima messi da gammaro da ya sai yawo gafsuna da biya kai tare zan zalla sai tare ta biya
0: yo arin ngado
3: nanuma aduma diriro walja ya counter attack lamin ma sai fox numa bol ga yana diri wani ya biya
0: ngila nyuro askrin yana loktum gonum proskram duro rubtuma ta mangana kuro kawri me fantina to magana a gulmar marado ne kukurela ai gulzina da samun sha torna shi namba ya kispen ne kukurela kila ai da warin dodo ne argentina body boy adi ka biket baktino sha torna nuno ninga ne da awful dimo no kolle ball rosa in bawo no da lenzi da ball rowa da ma nyiman duya yin argentina zu nuno adi sik plan da shi ma kolle timmar ball rosa in bawo no kura da shi ma zahiro bika uru yana da assalamu alaikum
4: aro da mu wanda da kulewa
0: kulewa sai lenduma na jin danan da boni min
4: in tanga ngulo marga naje
0: nam bike spain argentina e klama na yen
4: ah dika da dave nyama di kuri argentina wa tsaro movi
0: yo ma di kuri argentina numa rongulta liya da
4: ah ande samo so da un kunte no da kem ku samo
0: nyika madrid kiya
4: are Madrid
0: ayo umara bife mara zaba Madrid kun da masa di sana de mara Barcelona ta otuna dia ngulju yo ai wazin ga Argentina dole tire atro sifen di waya ngalo sema wani ne ya karanga yairo
4: sifen mi ta taraf Allah ma biya kawai kuma kuma wani o kuma sifen no de lo shi fallare inda ten
0: shi wadile shi wadin ndu fallati
4: abda da tara na ga sa sami olare haru
0: indu kukurela
4: a tara ga da ne fu ba tuwa tara ba so ne haru
0: ndu dani olmo a
4: kai yamma ani ga so
0: ai wani sun zuta wuri
4: sai tara da wannan da har ga ran banji o so jota madana amma nan da kudu so
0: yin goya bika suna ga wango bika teams go so sai world cup zauna Euro gozana World Cup gozana yo
4: imanya da imabu imadoro bani ari na tama kur awala na nan bana den
0: yo ni kmanya so ko ba ni spend gi wanum yamal wanum
4: ai shi ma biya kai ne biya kai inda wanda wanda so giro kanda
0: ai na mana magi ne kam gango team za sa World Cup zuna Euro zuna World Cup zuna
4: wai shi ne
0: Madrid ka kiltiya Madrid ka dingashin Madrid ke kiltin za samu kaman fall kuma lokacin zabi Alonso ya siya 2-1 kumbuwa da ginya kaman last season na season ko zuna samu Madrid ka kullum zuin yo arin wa sha usuruna Mbappe amma Mbappe ya kala kiltiya Mbappe da kolzi tun maro a injin ba shi ardiya suka kala zuwa injin da
4: ardiya ngoye sabuni no ga ma sha ruwa mai
0: wace yo shura da wartuwa yo ar na karo a wadi kayu kokorela din
4: ah nga wande ko am film india ka inde wazina din
0: yo
4: ngala kurum
0: ngala nyura askriyana lo tun gonum furas grawala rutuwa to gara kawrim farako fantinaro assalamu alaikum duwa najin da ya boni min
5: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam duwa najin da ya boni min
5: Uma Alhaji Usman Shawami gwange tuku lomare nga wakintama Real Madrid ke.
0: Naam, ushe kishoro proskram deke lero.
5: Yawa, lale uye.
0: Naam, bike Spain na Argentina, bika Ah, Osman kana so sonduna ai gulli mi kala bike shima den.
5: Ah, andenga o kanta ma Real Madrid te.
0: Mm.
5: Ai na kadro na inji so raya ande.
0: Yo.
5: Andero walbina. Argentina da spenda sama so raya ande ama dollar andero walbina.
0: Nam.
5: Ai kuno dina re na kadro da dollar spende da anga wurga na kai. Adu magana dia.
0: Ne bika nyinda dimbika. Spend la Argentina.
5: Ben
0: ande gawo spend dollar dollar dollar yo ama kan Madrid ke kuma irin wannan Argentina galo yamal ade futu kuma Madrid da Barcelona are gawo ta udurwa lenye gawo Messi da tayana galo su bika shi gawo
5: Messi
0: ai ga ku tama gala magidi ai huja mu
5: ha
0: ai huja mun gawo kan tama jire gidi
5: Gire and they are now is a intison murad in the bow. That's the way that I and the Palma Basuron.
0: Ama Kukurela may have spent in the
5: bow.
0: Kukurela may have spent in
5: the bow. Kukurela Mafundo adjusted his sumu gain.
0: Get Mafundo Sumu gain. Nam.
5: Ah.
0: Yo, Nick Maya Sungrama. Silum Puduro, Silum Silum Mangalo.
5: Nam.
0: Nya Sungrama, Silum Putiairo, Silum Silum Mangalo.
5: Yawa silim di mangalo kuruman ande tare ande bia kuno dinare so dinare shi mamura din dewo
0: Kylian Mbappe
5: Kylian Mbappe are nono ma ka kura
0: yo amma Kylian Mbappe ati kuma misalo buron sero gorom ni tuma ta do ai waz kin dewen ko da dadare ai kurumin waz
5: ha goldi shi diriya e taman awtu mama so digi shi gi su wajin ko kuma chama sero tuma ta France clan din maro do awri su monzi Argentina Claro am to deisa Claro Argentina sene Argentina Real Monzi dika Argentina Aimano 0 Kalaksa sene gono
0: kama Aimano Valandori
5: yawa kurutara gal Lamine Yamal de Aimano sonde bol du pal assist bao assist pal ma sonde kede ana karo bol du pal ma bao
0: yo Aimano Valandori kama
5: nam
0: Aimano Valandori
5: Valandora a Valandori da indicate Bampia Dada Man City are I su Rodri are I say Rodri Maji
0: Yo Ngela Ngela Nyura Skrinyana Loktum Gwanim
5: Anna Karu Andero Lomar Yung Lade Da Ye Hawar Walite Walite Madri Kweshin
0: Ngela Ngela Shies Ropre Skrinyana Andi Agamir Ma Inshallah Pandemin ngala ta magana sharim ce ga wannan tama don Real Madrid ke shit bika din kutu zai spend mangalo wono manager din sai Edison kam gurno zana so ba amma dai silim pudiyaro silim mangalo are su spend ne gawo bika da shi ja wono
6: hello
0: assalamu alaikum du manajin dan da boni min
6: lamu masabula aunai
0: bulama masabula aunai ushe kin share profile scrum da kelero
6: rastan de ke lale o he gumana
0: nam ke spend argentina e kalamba nan yen
6: ke ora argentina ro to ma kana ro so ndei
0: yo nyir kam dai do brun
6: ora
0: madrid ke la barcelona ai
6: madrid ke
0: yo argentina ar ni bika nya sunguna ban gawo argentina ai
6: a ko ni gawo ro
0: ko ai nya ko tro da su
6: Yo,
0: ni ama ati da Argentina no mangurnonum.
6: Ah, akai da ma.
0: Yo ati ai suka Argentina do kop liburon tuma jim. Kuro ai kuro min suka bika goron muko zan Fruscono.
6: Ya borona tuma yana har wallahi Fruscono.
0: Ai suka borodin sero tuma jim.
6: Ah, suka tuma yana da.
0: Mhm.
6: Zoro dike da tao zinyos tao kara aroma mo.
0: Yo, are shi kris buron sero tuma jim.
6: Ah.
0: Yo, kurumi na isuke spend bika kira sar chondo kila Argentina. Island spend is Argentina da kuno bika.
6: Salam de la baor. Takalbi.
0: Njuri Argentina da.
6: Ah.
0: Yo, are mana rika tiri mana ni mintu bagana. Tubagana kawri mu fantina. Prescram dekile kringin kula mita fiskun uskunu da uwa radio doni for the Saturday. Assalamu alaikum duma na jina andia boni min.
7: alaikum salam bula masa anguro bolore mana gani
0: bula masa anguro bolore ushe kin share for scrum de kelero
7: dale ushe lale ushe
0: biske spain na argentina kala malanyen
7: ah tamma to mana do fang na kan da buray madrid te kuntin habib de ga mala zuna mare
0: umar habib
7: ah shirma te magna loala loala zara gala tin jeljo min zaindo to loala loala zara are
0: A'a shi shi mana yanzu ne Madrid ko duka Argentina sadi nduwe man gawo sai bawo awa kura Madrid ke indiga gara folle gawo Spain ne wono folle gawo Argentina ne gulzuna to magana mana zara halafsana ruwa
7: abu no andia kanore andira ande kan musukan gale u folle kronzan kan Barcelona sai sama su Argentina ro le na lepo te yana gaba da sai sama su lei folla gare gare ngoro war
0: gile sai sai dile amdai am ga wala kin tai dai yo because nga le zanga wa spain chata
7: ah
0: le zanga wa dentia chata ai suka dentia ai a war am madrid ke zo sorry madrid ke kam do ne bika nga wa messi ko zanari
7: lauro tero kutu messi bitu mangana bande sana
0: yo
7: ne tara messi da
0: sawa du ne buri nero din mangalo Are bika wa zuna din.
7: Ko tanzu da son wuri cikin safai nan da Barcelona ida.
0: Yo.
7: Kai da yake ji. Ala da yawan sai ga mana ta ala bari min na ala sai magoza. Kuma ala guru a Madrid sai da wala falle asu zai falle dai. Ne wasu laya bari min na sa dio hu ya da sai an go foti ga le Cristiano ba Argentina da Messi ba za boxan duro ne ko su wenda ya mallin dai.
0: Ayo sai Mbappe ga Mbappe za zai ne Mbappe bi Holland Francine.
7: Mbappe da go Mbappe da kawo tarizin kuma maka so ne furi ne to so ya fi ma wannan
0: safa shi ma dai high score ball mi yozu high score Champions League high score La Liga high score World Cup kuma hani ballon d'or ma shirata ma ta wannan hanmiya
7: ai ma ba atima wato ni na ba la gure dai sai na rabe yamma na fata wannan ka to dikare a wannan to to rufu na
0: ngila ngiro askri ngena loktum gonu ma dia botro kurade ba solo press cam dela ntuma gana loktum de batala le chesna batala loktum gana lairo denye isha walte press cam da goye kwenye nkaudro andia kelewan kirinsano

0: ingla ma sha Allah so andia kruntur harami kruntun deso to my vision and the tum tum doing flying the adi gonwaro that's kruntun deso one day can get stain and the agosimi first come the tum tum ma first come doing yak shanai kruntun na karao kuru first come the tum tum ma first come doing yak shanai anlan kishanandi ya bintu doing sanya zawai sidin ma kalkalok to adiyan santenye na kareye kurushe antiro garamza gulzina kuru futu doing shi garamza gulzina alan tawadumaro kazi so mbeji na shaha doing sanya ilan antiro gulzina daja ye na shaha kanasare do ya bintu nye kanasare jiri rum au karmaro rumin sanya amdu kendo ni minnen
1: nasar da bagun ga da alon askraba kule kana mare alhamdulillah ayo kana sarda ko kuskuka ma ya biya ashirin zakata kama uwa me war kurmba soko bale kam ya kalanda sunan yar kulezi zaman falla india city me lat kam ganan man bi condition ne suran da mare isin yaro gan la kakatar wolo ne dai gwan ne nan da dimi alma dai kur dai alhamdulillah mun dai karun kija isin salamata na au wallahi biya bayir tibida ari shi maka da sar ne ari biya insha Allah kuma cinye dai ya bari cinye da karun ne be a wa ngul man gudu jitta man der be alai sidiya tun da sanan da dai da biya wa da da wani man yana da kuma dai alhan dero rabtu da ni kasu shi dai da kun dai da ci ko lenum ya amma kun dia kuru shakurun ba ya amma na mashan dia kuru kurun ba shi ma chama kam da le ya sore dio san dia ndo kile kun na mandara ile ndan kuri mi dum ma kan ne dum kurai ba da ya zadin dio da kuma dai yiro kile ba silailan kun duna da kwa shi langana tum sai kala ma ka ji dibi kuma dai ya hapsu ga na ce mu wallana da shi malamin din kan min ya suru har je mana do dinya ko mana hawalalen kam me kala ne mun da tusu awla sa nya zaman ci zai kutto maka je masa masan jami tene sura da buri ko na falgi roj awu gari ma roj anna kada awu buri ko na razo ma bi anna kada bi ashirin suru amin ron ne ron ayel kutu bi bediya ramzan be ne insha Allah na alailan dare ramzan be biya wurin yan di manyan mara ala biya kuma da an dira zo halak dilan kuma da an zo kaske zan wande bungu awla so ma biya aw ashir zaktai tin ya kala ma biya dawo kama me kasur gori min mudir yayi wa da biya ler aw mudir kun dai so aw biya bi yayi so ya lam bujir biya ya manala fam biya family bujir amu kurala awla so biya jiri gana la kubta biya wi tai so an yad an sar mara din yana da kuma da Allah ne ruk suke zan
0: ingila masha Allah adu kinasar raduin suruna makuro shegul snaidi kinasar adu suriya alamaro askrisi snaidi tawadu maro shi au sanya adu dimin ma ai fandum awinum ganansi yayi askradma wajib su da jikin tete so da tun da ya sauya kwa misan first come da tumtuma first come doing ya action and draw itakar kiyen na kare da ji ya bintu ni ayye roshi sanyam ada fani min kuro aisha wariro min kshana so doing kirmaro sanya kan dosemba maso dro
1: wato sanara kana da cira gwamnati mai wazuksu dalin zirkin maro cira ma gwamnati da mai mabe kam level zinaro na zona dinya run min kam shagola a wala ji a budu masirin baya yi cira ma gwamnati ya isa na zan ko su ma ji su bada din a yi nan karo kin taulan doni sha biya zai kawo kin tau da sirin do kawarin gasa na katan mukoro do dunoro muku bizo na fisira ai masa din na amma ka so da dimina wala na ma biya wa da muko mara uwa mai wa daga hinya inda yana karo kaso da ko mara shi da tamtamya dai ya kama ala mana ma sai gutan an gore ma je tin ba sana dai kama da shi man gudu kuma mara ka dukkan jama dai na ala ta manina kam da mun zan nan ai mata manin ba shi ma ala shiru ci da suka dai kama ne ala re an dero lai shar ko bi sabab doni a washir sutun fannin cite kaman da ala ne ku suke sun du so a yanzu kun zai mai tun girsha sun na kundari kilan zero mu annan karo kame da ita zan zo su non gun zun no su da dan zun no su da am non ne na mun ala in gana zan nan ne ka dai da ni kuma rahta na ina yi no zuna a wala fayye da adam mana da ma sai bai dai da ma sama nan hawa da fa ne ni ma sati annan karo da an da san ma sunna ala ila adam mana da ma inti ya faldu ma kuru ya faldu ma ya la ne ruka suke zo ru ho no no ba ya ma ne dai ai da au asir zo ta da ya ra la ngore ni ba da ra la ngore ni ala kuma da ne ruka suke zo sha na ne so fera ne so na so san ma so bo ni na ko adi na la sanya ko zina ba sanya adi mi no lan ma sanya ni da la son yiro nungwa daraja girzi kanin zuru ko kame ci jaye a ashir kasa da nan ka so zo sirinya a holabin kanin ya gojina kamin yana nan ba tita mazin ba wata mame nan ya nan jaye kurunnarin wata mam gadin biyar wallan ma alamar rijin wallan ma a wuri washa inda katin da kuttu nan kara wasu din ba sho ga na tin ba a wangai ngai abi a wanzu gai sai na tsaurwa ku dozin kam lagun ya nan ka do da tin ne wada nyo kara kritir ne yan zai bani ba tin kalama da ni rawlan ma ni mira da zin na ni rata zin na ba ya tin yo tun tew sir zaktan de kalandira ma ya shore and the summer so
0: ngila ma sha Allah hu she ya bintu kuro harami kan 20 so to my biji awa gulzina ma ada nan die kunno tuwaye kuro ade ma kishana nde so dokir maro sanya kan dozen ba so e sandi awa gulzina ma Allah ngaye ta sandi sanya so da kan da tuba di sanda jikrantu napsin tuwa ya sawiya kawo lenye zawalla from main draw Kwami son lenye to su lokta kana lain isha da jifras kam da tamtama ada wulce goye kunya.

0: Glamour sha'allahu so and ya krintiro harami krintu inde so kwa misan first come de tamtama. First come doing yak shanae kanui na karao kuro tumai mbiji first come de tamtama first come doing yak shanae. Kwe nendro itakat kaya nama adit mai mbiji nangi kurnonza gwenwa kuro adema. Nandi shlan ilmutuwaru daji krintu kalkaloktu adien zawala frumgea nandi eruptu ayayro first come adien nandi ya kurnojo yeklan. Nandi andro kurnondo swagam guno daji krintu. Nambadwe andi abonwe desanima kuri uskufal. Diaw lar fal uskufal diaw araka kuri. Awbi kuri lar kuri fal u diaw. Indi kuri lar araka diaw. Daji krintu nandi aboro walonwa nandi andro sundwa. Nguron doi dawa andro kuluwea kuro adema. Aye karmaro. Kashana soy sanya kando tu ngurondo soy klan nandi andro nda gullo fanyi. Aye awadwe nkunyen ma adu nandi shilan feida tu karmaro sanya soda kando tinwa. Aslamu alaikum. Nda hawa tukliwa sile indu klasa wale.
1: Ya
0: sile alhamdulillah. A radio namdu waskata gana ndiro ya zumba ko du gojin.
1: Yowa.
0: Ah du gojin. Ngroen karam aiso kuru ngroen karam kuru gaw adielan ayi kashana so isanya kando tunzao na shandudin.
1: Ah, zero. Gila wana ya na falmata ngure makule tewana.
0: Gila ya na falmata aye sanya kando tuwa ngurondon.
1: Ah, vuru sanya da alhamdulillah sanya adus. Ya ye, awa ye, kwa ye, sakuma soku nja ye da akin. Alhamdulillah vuru ama chesema. Dunia ya na farra, kutu jinti da ye, kuri kira asadin. Wuri kuma kana gili le kuma yayi gili da arabara su ta alhamdulillah wuri dinki dinki amma ya sanya dai suna na sako ya ala fara su ga sun dai sanya mai sanya dubu zai da armawo
0: masha Allah adma mato
1: alhamdulillah sanya da an da sidi ma ga da na kuma nan ne da kin da kaji a da wanda man da cikin da har wuran jawa kwara
0: barakallahu
1: sai ke yana kusa ya kan ga wuro ko jira nan karo za wani a kuma huda no jira ma duk cikin ba amma ya bara duk shi sai ma sai ya sanya
0: ankla ankla yana askar ne
1: alhamdulillah sanya da shi ya sanya da duk kuma sai ruwa ne ma kwasa man na fa za ka langa la ya sai duk shi za sanya da rarta
0: anje
1: da awala da har ko anje da su din mara hanje su ne ala fara su cikin dai jana karo
0: ngila ngila yana askin yana zawal din amgade yayi bajin ba da ji askin yana nyiro lokto makonum kalkalokto adien andia botoro kuro tumai mbiji krentu ndeso kalkalokto adien andia krentu na wala na fraskam ya akshanai nendiro itagat kia nakaraya nendira pukaturo wala na ai suo kuro ai nguro in karam kuro ngao adien aye sanya kandoto so na shandu iklan andiro bayin guno aslamu alaikum
2: alaikum salam ya ndawati
0: ndawa tuklewa ndu klaza walen
2: da
0: sai da inji ce da bari ma so first come da tamtama da kan ma kuro ayye sanya kan da to kisha na so yana shandon
2: are re to loro da kana first come yara ku yayin ya tin to ta na ga gari an fa'in da kuri na ga do no first ya ce ya na yaro yusu karab da na zawo maro da na kama shi sai ya rubiro don ba kuro din a awkalan ku ruin kiziya kutu a kanadiya tukro kama suro sai ha inda yana da kama jira da irma jin do kana sa do yaran mu ita gungu min da isa ya ma yo dirina nai suro kun dalin ne din jiyan ka fara dai jiyan turu suro do a kanare jiyan kuru awhal jiyan ma kuru wante suro do dare kure kullun so suro sai ha da jiyan din dan da fa ile su mande su bara zuna da kido duno ikien da ala kishan ange da a kido duri mi dira tuku kasa do don sanya da an biro wallo ala sanan dun do na so bara al kido ya kulan ki
0: ma sha Allah kala sauro krintin de sambiye so Muhammad doing grow shwari bypass e askin yana nyiro lokto ma gonum kalkal loktu adiyan andiya boturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam ya mai da mushere
0: lale din da wato klewa
1: wa kina mun din
0: barka ai so karantin da kalkal loktu adiyan ya kinsin
1: na'am sai Aisha kwani Muhammad ngurale mate san kuma ndo sayo so
0: masha Allah Aisha kwani Muhammad ayye first come dia kan makuru ayye sanya kan da to na shan ngurondo isodin
1: alhamdulillah rasulun do ma kwangi ko jumba tilati da ne ya ga kana ala bara kurongurun dile mate wakar fitana ce to zuwa wakishana yande so yande ana so ala bara su koro sanya sari muko da na sai tawaduro daga alaka sai tawaduro bara disk combo to kan dubulimi an da ke shana ai record limi duriya kan sai mu alabara tsoro sanya zai tadi monti karaza islamiya za sai atakra lokacin da an ga ko sai adi tsoro sadin ne ma sanya da tawadu maro ita ga sai na kashara da jingla ronde ya kwalli na sai sanya da shi a kura a wada duna malinta da wanda maro man kolle ne kai da ne ma biyan qur'an da tsoro sanya da dene dauro kaman da rubana bana tsoso inde kam nan zun ni ga wala ango umma kam nan zun za su sai ba ma tsoro mon kontrol kudin studiya da dinga su kuna zin ya kuna kuma le klan zai gozo da kala ko na tsiki are so are kada tsoron goron da lanti
0: yo
1: masori kala ya kara kada ji ala sanya da tsoro bara duk sanya lutu are amai samma bo ngana an sanya ta dinga ta dangala ro ba kangan zagire yosan da banani furo sanya da lan kilan ci ne
0: masha Allah gila sauro Aisha gwani Muhammad askan yana niro lokto ma kwani kalkal lokto adiyan andiya boturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa
0: rahmatullahi ndawa tuklewa duk la zolin
1: kuma Fatima Mustafa bukar ne
0: Masha Allah Fatima Mustafa Bukar karantin da Sambia so first come the time to mada kan makuru ayye sanya kan da to so ngurun da sodin
1: alhamdulillah na ka ga wada ngurun da saka ne da aiki ma number 1
0: masha Allah
1: sai da ne na haske ne na talaka mai tsani jirai ma gafi kuma radio za ta kada na ga wasu cikin masu ne
0: barakallah masha
1: Allah
0: amin amin amin amin kula zuru Fatima Mustafa Bukar karantin da Sambia so askan yana niro lokto ma kwanin kalkal lokto adiyan andiya boturo da jarami karantin da so Allah dareram do first come ndi mauki dro kama alai walto andiya chudo kruci mai biji First come di tamtam adiyanin da kunno zuna kuro ya bintu kashana doing fero kuwaye sanya doing zawai sutitin ma adu awaka da kul zuna kuro tumai biji andiye sambi soro luyena na sha doing sanya kandote kashana ye kuro chitibrimi so adu sambi soro kladen zandenye nidi tumai biji kalkalok to adiyan andi hasmo karoyen kuno na karau kuro nan di gawe tu awagulen allan nan di chino sanya swa kan do tubadinu kunan kan do swa galawu da jikin to kalkalok to adiyan first come tamtama adi ita ga tumanzu uma ya mai da bor kuro tumai bici awadu nan drogul yana ma allan nan di kuno tu kuro shilan ilmutuwa da jan da ga yo first come di tamtama allan ma wa tai baro nan dro kushana gade don ya isa she andro class hanyan tsayen bayan nasu din da jikin tu clewantus

0: Masha Allah, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Harami karantu ne uso andiya karantaro kamai alai andiya rub suna suro faskam de tamtama faskam don yariya timiyai karantu adata de ma wasan kalkalu to Allah ne dar faskam shima ada ita gattena kara dar son mita fisku nuta walan kuro adema alabara skuro kuso tanje martawa martawa suro faskam shima adilan don ye sande rubtain awdone kan yaran me surorlan andro bayan na sadin Saudo ne suro kinan gande lan foto a fandoro. Kuntu ma kozna la lokto hanza sudu ne duro a fraskam shimada tamoye ni na sha do ne a show ilmuye Muktar Kana abba na sha sangaya do ne ilmu tulambe sha language and linguistic lan no tunama jami'a yarwailan zandia itagat kiyana suro fraskam shima adelan qur'adema ala baras qur'an duro bayan kada suduna kula tajruwa do ne kula ujielan Srolan nandiye bobonu shawad ndoswa hawa futulo ni darasa gwanwa ilan. Kruntu naptundwa ya sayo mawkwe alan nandiro foska mshumada au binzande shumada goye kwenyen. Na shahadu ni andiro awakada bayana itahagasuna ilan. Kilewan andia akarasado.
1: Wanda ya mimi nkoku matitimi kakitu ma kinyaria kutukare. Tawro sawabi akatena mawala mbedo. Kulo bariada nada isi kutukare ade. Sawan da kanyeri rongo ubala ro yenar martin kurai duro sadis ta wuro krimme su dai ko dile yono shi bala ro no dai kanyeri num kladoro kulo du isi ba ba fu ma ba fu yidi ba krim du yono
2: acha
1: dai kutu kare bala ro ka de ya kulo du ya kanyeri ay kulo a kulo du zoro sha wala le zu wonya ba kulo ba fi dai ngala werin bakin su dai kan gale du sabsi le bala la zu war su rub su dai le zu narin wa na kulo dai dinar chitulo da dinar suru da kanyari curan ha ayado na ayo kulo da wani marin gode rub ko kwa warro ko dinar suru su da kanyari zori sheles kulon zu jam ndoro ya konni fizu warro no rub su kulo yana so ya budi asillo no da isurun num kula do sudu qur'amana bu yimbe ina da
2: aman bu
1: aman aha aman bu yimbe
2: da no kuma futu yero angal jimiso agreement tawalan amso ina psaro
1: almara tawo
2: rokin ngande kirmaide tiram kin
1: amrota numgala ningya kaman bana ai sama amrota masai wannan tin lewan sulu amma kama mashima lusra nimin mashima kutu gnamin wolo simon kujifanin ba kuku soro wajin amso da kama zoro zuru gnazan kutu gnazan na makur kaman da sai rufe lezin arma na yo dalin
2: yin yakrumin amso da darasu gwazai na soro lecturer da kuma idan
1: amku yo soro kana din zar kiske na kurai da su dinya annan ka zoro da kamdu nozu den aha dole amal rumin halin gala filimin dole jama'a su kalewan dawin
2: am kurewo mna futuro sai yakin ngata jamin da karma idan da lamta sanga za faida tan na shado ne karma nafturam za sai ya jamin za suwa
1: am kure da am falliya kan falliya biya misal kan falliya ya na biya boy adai
2: kan butu so guzen ba
1: kan butu so ba biya ndoso ya na ya na adi ba adi ya adi kaka adi a wani adi a kura na fallin kara communal chiro na sara communal chinde ai so common for that twin ne samai da tare ya tare kaman do ita da fallin ne samai fero ne samai audi stream ne
2: samai ai ma jitu so ai ma ba
1: ban jitu so ba a so ba kaman za hasada so dandal na lasha nam zana zan rumin birin da sama gairi zan ba zoin gujir kaman za waja sadin lor sachi ja del kaman rozen sa kaman baladi ai num sawa sadu a piso communal sadin dokur dinari isu numkana magawo hasada gawo da indu sobiya kalandarawo ku ya yarna gulluma yare amso du hal kure dir waltana wol halin gala da isu kuma da bana san la san dai sawar kalen ya kudi kuma da bana san chaman awr diminna kamo yima sarangama din marfati ba sana hal der kufalle ya wallahi da kanu da maka lanno
2: kuma na sha kuma shi kinyar ya awai andro gutuma da tanaso awjili atadu fujin na son wajin walja futuiro le tikashungwa su tun suro kan ganda la
1: alle ta kashin goro lamarin san mangawo tare to haldi su amaro ta ba su adi ni dima da ni jiro sai na da san lamarin do san mangawo ro kala kana da malle ta kashin goro kuma gulluma da ayyo ta risi dima ya ni do ilim kala da dima da wanda des leni gulluma kuma da ni ro fa lezin kuma da yar ma kamar reception addition tradition direction na adi ma na do kuma shin le ta kashin goro ma dai ni sur wazin dai kam da hangal ganajin da yawan kura sannan gawo yar wanda a zaman su ko zana nan bulada gulluma wallahi sai ma kindawo
2: futuro yo nashado ne sandi rashid ya ande soda au binyan de soda boni min nasha saye wa fallandiya kore made futuro ne sandi allaman glaso wandana ide tiro fassa adrika anza so a fallandiya taksain saudu na wajida ta do wanda fassu ni sasambarin baro
1: kudu dinar tuska tana kan made wona dinar kuluro tirin ma nai fuska yi koyi ma ba sana de tuska ta wallahi
2: wani ma da fallandiya taktin walja kam lagozin yayi kam lagozin
1: adam mai chairman samakilta December samakilta banatin baya
0: ngila masha Allah harami kruntu ndi tumangana ndi tamtam doni a bayanza ada gonwaro tanasu andro bayan kada sidina kala faida doin aman liyoyelan kuro adema tumangana darasa gonyanaro kruntu lenye flende doni kanure ada krnye isha fraskam shimada sana kan intimiro goy konyan

0: Masha Allah harami karantu ndi tumaila mbeji nanti tamtamdone flei kanuria ada gwanwaru. Karantu fraska mdone nyari ya time ya karantu wina karao daraso mita fiskusko nota uwalan kuru adema karantu karma andia karantu abademo wolo no ma. Fraska mdone nyari ya time ita gatina kara kuru adema ala bara skuro show ilmu ye muktarka na abba na sha sangaya doni ilmu tilembe. Sha language and linguistic la notina ma jamia yerwai anduro bayan kada sidna suro fraska mdoni nyari ya time alan kala faida doi amanswa liwelan. Kuru ade ma tumangana tamtam doni zande shuma ade ya gonwaru. Kruntu sana kan indimi yoro fraska mshuma da goye kwenyen.
1: Awa ngila ngila ma ade shiri ishe kare nero fatki kare ndo diya na mkura defilezen da yi amkura dulia de wende katenza chinto zi. Bajili kinda ajili man nasarae. Nye karam dundoy ko shuruwa dumaram mo jimba kenda do gana la katelo do karndin awal kure kure ma ar dim sorin nyiba mal la saram gangadan kala kuri sorowata dalle de ar bonin turboni
2: karangatin ma adu wone mare nashadu ne sande zandin za soyla lambe juro walja kazi fallandiya sutin sai soro roko karau smanaf duwin ma awla fallandiya sande gozen kuru an kunan gan zarin glajin
1: ah yambum ya karim gurazana ar dai awo dima da shima sirin allamte kanu da shima gojin awo do fatan shuro dima da surin na awo do gullimin na awo man samma shima tarango da cijin glaci dimmen ya zen diu cirimen ya zen dai nado lamdo gulluma ar chama manti soro lezen manti chama malam amkura ko lima da next malam di shima ya wawo da wodo na do ba ma arin fatan di shima women kuma futu bayan da kan dura duli ndeso manti krazen dia ye kasanyara is period ngalar allam tukuru buri det no za wala so kuma na do ko ya ne mai wanda ya de salan awrun nuna great ndeso secondary so yin ba san duli ndeyi ta shin amma still kala do gultin nan ka duro dai buri deta no jin halin glass din dia su alhamdulillah fi ran ndeso do amma da jiri hiyar malla sarai wala ma buri ma da jin ba indo mi ganya ma no zin amma grade su kura kura le zana MBBS lashin pharmacy lasidin amma hal diba na do hal kure allamte da samma kura royal ba goz le zana
2: tiro fata ba so dun bejwa ai so dira sigrin su tinna
1: su din she tiro fata ba de ha hallum di shuro e kirmiya hallum di shuro e kirmi tiro fata ba buri sirin ba hal ngra sirin ba hutu kamle wa sirin ba hero ba dake hora zan afi mar faida ai biya buwata kalawon buri zu na mara su gojin ba arin gururu yana awri shuru batyo ba chaman kan da gullana duli di sai fat ku me ko wanda fa ne sai ya biya fa ne wanda kin ta zai minti wuro ba ndawa
2: ne yarun ba ko wanda fa ne
1: ko wanda fa ne ndawa ne ni ndawa ne ni ni ni min adai
2: ya shi ta da ji gana la lokto sidi ya ndaro lem awi diwin so fallan da ni da tin
1: adin man na do biya karan ta di dai awam diwin da sirin awar mana nim da sirin futu mamala amsa diwin da sirin adai biya adai allan tugo zuci ja awa rumba amma saura zana rumi tran sidi na rumi biya awa turin bashi mi amma da yi internalizing sidin karun zun nafcin kalan zun nafcin karun zun nafcin do da yi sai tran ga waja da yi alhamdulillah ni kida amdi ma aha
2: masha Allah askrin yana nyuro futu da lokto ma gonum tanaso andro bayan kada dimma surlan kurosha war ya hama surfras kam don nyar ya timi ailan tuma ngana fulan kuntun da so yi walta ko ma fa zain na sha shek ma fras kam da Allah
1: ngala skuna ndilla awan tana har jama'a mu da kai halmuri ko dai shimadiya andiro kujo
0: ngila masha Allah harami karantu ne tuma ngana nan dai tamtam done zande done ita gadkena ma Allah darasa gotana kuro adema tana so karantu karma ndiya karanta badem wallono ma fraskam done nyari ya tima ita gadtina karanda raso mita fiskus kun nota uwalan kuro adema tana so show ilmi muktar kana abba na sha sangaya done ilmo tilambe jami'a yerwai andro bayan kada sidina kala faida don amanswa liwelan kuro adema kla faida doni shi tadadu tiro fatta yelan saudoni awnde kayan yaran mede wande nje sinyi lan klan kuro shi burhawlin shi fraskam doni yariya timi adu dalido ne suka itagatin da shima awado ne kayan yaran mede wande fasinyen klan itagatin na kara karantu lanye flende iya gana ba mai ada karnye isha nandiro dibul mana waya da kanye ninde rupto isro faskam shima adelan ai darasuro goru gonu kuru adema tanasu ai sotu dia sandiyelan andiro bayanna kunjoro du karntu lenye karnye ishen.